Leto ni fa fa la njifa. Ikan ni Glow 99.1 FM tu kore da ale. Enyo ni le ishe. Oloko wo. Onishe owo. Elegbe jegbe. Atolo doni pata. Kile nta. Nibole wa te tinta. Ili odun tu ti wole. Ejeka ba nyi forere oja. Nyi lori etu. Uju oja. Nikan ni Glow 99.1 FM. Ija po este takure. Tu jale jakori le dodo. Waso ni pa oja tu nta. Ibite wa te tinta. Lori etu uju oja luwo dakomu. Bugwa go meji la bosan. Si ago kan. 12:30 PM to 1 PM. Ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni ile odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703022321 tabi 0703212921 e tun le pe sori 0704375493 wo je anfani eto ojo oja ka jo bugba re je Imototo bori arun mole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti laye layika re

0: Christ, e yi ka otun e yi ka osi. E dupe lowo baba mi baba re. Jesu to se mi logo lo se mi dada. Ni ose yi, Olorun gba ope mi ati awon eniyan yi. Bi won se yi ka otun ti won yi ka osi ti won so epo se, Olorun gba ope wa. Ogo ni fun o Jesu. Jesu Oluwa wa. Mommy se le dide nle daddy e dide. E wa mu owo tin be lowo yin e mu dani. Amo pase ose yo je ose idunun fun o. E ko le o gbogbo owo re to ti ha. Olorun yo tu won le. Ipinu Olorun fun aye yin yo wa si imuse. In to mu oko omri owo mu dani ni ose yi wa baje. O gbogbo eto re to ti lo. Emi mimo yo da pada. Idunun yo bere si subu luayo. Angeli ataye ro yo tun aye re ro angeli ataye se yo tun aye re se okan yin yo si bale ninu ose yi oda o wa lowo lowo sami wa lowo lapo wa si lowo ni banki in the name of Jesus Christ eyan eyan fe je fi gbogbo enu so bayi wi pe ajo ki hallelujah nla meje ati ogun merin ajemo kanla mo nlo sori Facebook YouTube and TikTok ni ago mefa bo ni aro kutukutu yi to ba tun di ago meji la ma tun pade emi ati yin ni se wa ya yin lenu gbogbo eyan omo Olorun ose to wa nu eyi ose re ni e to daju ni pe oni 77 ninu Oluwa lohun se nkan meje ninu 77 ti osu yi ko to di pe ma bere si so ati ba se ni ni oni yi enowo eyan mejeji soke Avejo ki hallelujah. Mami, wakan fosi waju ni. Meje ni. Somebody shout seven hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo, Mary. Ogo, ogo, ogo, ogo fun mesaya. Gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbalaye. Je nso nkan fun o. Ki o to di ale loni. Irin ajo re yo ti pari si ilu ogo wa ni idi pupo lati ke hallelujah si onile ola oba to mo mo sanu re ohun olorun lele ise ti emi oluwa ni ki nso to ni nje fun yin o nbe ninu we Matthew chapter 7 verse 7 Matthew 7 7 ko to di ojo 7 7 bere nkan to ba fe o ni e bere a o si fi fun yin ko si nto bere laaro yi ti o ni wa si imuse e to wa daju emi gan tun ni ti ma bere fun yin na wo yen si waju olorun tun pin ire olorun ti je ki ebi opa eniyan olorun ti mo ti alatileyin fun omode ati agba gbogbo eni keni to gbohun mi kakakiri agba laaye to di owo mowo ni ose yi wa raje jeun gbogbo eni to mu owo re dani won bere si jule fun o ileri yo pada se ninu ipin rawe in the name of Jesus any baba yonder wo mi owo mi to nbe ninu ose emi mimo yonder fun mi gbogbo awon onibara re ti ti lo ose ni wa pada in the name of Jesus Christ emura o nkan meje ni emi mimo ni yo sele ko to di ni ojo 77 nkan meje an bi nbale sotan loni ma tesi waju ni ola ipade 77 yo je ipade ta o fi opin si gbogbo nto ti pe ninu aye re so this 77 program is going to be the program to end delayed in your life kini ti won ti daduo kini to ti pe kini to fe ko de lati ejo ti o de to reti reti Oluwa ni ipade 77 yo fi opin si on to ti pe to ti ye ko de ti o de yo de so emura 77 is going to end delayed in your life won si fi ese bibeli ti ko to di pe ma gbe awon testimony idi ni ye to fi je wi pe emi gan ti mo ndu yi lati on the 6 ni ma ti debe Mama gbadua fun ipele orisi eniyan marun ni Jesus City bi ogo se nje ti Olorun emi Oluwa lo ni ki mo tete debe ka si mo break only communion ni role ni every 6 gbogbo ojo kefa and it's going to be combined tin ba ti pe awon eyan yen jade a le se ni osu to koja tori awon alejo a se die but lele a ri se pupo ninu iwe isike chapter 12 isike chapter 12 eje nka lati verse 21 oni oro oluwa si to mi wa oro oluwa si to mi wa wi pe oro olohun to mi wa o na ni mo nje ise yen fun yin nkan ko sele ni ose to wonu e oni omo eniyan owe wole eyin ni ni ilu Nigeria pe afa ojogun gbogbo iran si di asan afa ojogun gbogbo iran si di asan fifa ojogun tumo si ohun to ti ye ko se ni odun meta aye wa bo so di odun mewa nti won pe ni won fa ojogun ni pe they adjourn they postpone they procrastinate they suspend afagun o ti mari lati ejo yi aye oju obimo o ti mama paris school lati ejo yi titi doni orise sister yi e so mode mo gbogbo intention re ni pe ko mari lo mo odun 23 24 bo tun tin wo 34 35 ah oluwa wa so fun mi pe ninu ipade 77 is going to be end is going to be the end of delay bawo mo si se mo ewun to so ni verse 22 verse 23 oni nitori na wi fun won pe bayi ni oluwa oluwa olorun wi emi o je ki owe yi ko dekun won ki yo si pa owe ni Nigeria mo won o ni pa Israel lo fi si but oni ki nko Nigeria si sugbon wi fun won pe ohun ti e mo ki gbe ni pe ojo ku si dede ati imuse gbogbo iran enikan ni kini yen ala re jo ni yo wa bere si se ojo ayo re ti sumo o ojo ti wa bi mo ki sojo to loyun bayi mo mo ko ti loyun ko ni peta ki oku ewu omo gbogbo ti won ti bo fagun oluwa ni ki so ninu ose yi a bere si mu gbogbo e pada sipo this is the joy mo layo lati so fun o pe wa korin titun gbogbo ti won bo fagun patapata emi olohun so pe mu pada bo wa sipo you will rejoice and you will be happy e dide mummy e dide daddy e wa kigbe agbara to nfa ojo ayo mi gun ma jemu to nfa ojo ayo mi gun bayi loluwa wi opin de ba oloni ari apere yen ninu aye awon mo israeli ibi to ti ye ki won kan lo ojo die afigba ti an lo 430 years eh sugbon oluwa ni ko mi so fun awon eyan pe this part an to ba le tete de lojo tuesday iyen lola bo si se pojo 77 na lo nbo jesus city ni gbogbo wa nlo lati iwo road e kan wo moto to nlo si ikoyi straight eleve so kale ni jesus city tabi moto tin lo si ikire eleve so ni yana koyi jesus city le de yen ipade ti 77 eleyi nkan meje ni olorun lo won dewo ibe lati gba omi 77 ibe ni ma ti fun awon eyan ni anointing won yi ibe lati so tele and gbogbo awon to ni eri na o ni anfani si to ba ti don the 6 woli odekunle e pa fo ti debe yen lola mama pe awon eyan yen die die gba ti o ba fi on the 7 a ti pari gbogbo awon nkan ta fe se lemunu shahaladaba pelu majemu olohun o di dandan ki ayo re kokun e wa mo gbo nti mo fe fi kun yi mummy ati daddy o pada re nkan yi kin la fagun kin lo ti ye o se to ri se kin lo ye o da to da a mo wa ni ilu eko ni ojo thursday to koja yi mo bere si gba awon opolopo awon testimony lokan ojo kan inu mi si dadun engineer e ja wo nti an se ninu aye awon sister yi bi su se ku bo be se ku mama baba tin ba ti ku nbi nisin ma bo sori facebook ma bo sori youtube a test wa to ba tun di 12 gbogbo awon omo olohun tun pade mi popo la fi break enikan ni popo ibe pelu nje be enikan ni tin ba ri nko o le mu eso mi to sumo pelu eyin meji meji oh engineer e pe oni ilojo kan
1: praise the lord God.
2: Hallelujah.
1: Mo dupe lowo Olorun tori pe temi tayo. Oro mi o tayo. Olorun to to ekun mi derin.
2: O sekun yin derin.
1: Be ni sir. Last o sele pe la ati 2023 ni mo ti ma npa ipe. Pa. So, mo sha nko n sinu mo wa ngba ti mo ti nko ti mo fe na mo si tun wa ege. So,
2: yo mo ni ngba ta won o ti ri n ta won wa awon si tun wa. Elomi bo ba ti rin se ku se pe ye ko ni wa, yo mo saki ni.
1: So over the last year, September, Papa ni pe igba yin ten woju Oluwa e wa si Jesus City mo de wa Labuja. So mo sha mo wa si Ibadan.
2: Abuja le ti wa si.
1: Ben sir. Mo lo gbon si Labuja Iko ni mo nbe.
2: Han.
0: Nice. E wo bi to lo n ti wa Eko. Awon eyan wa lati Abuja, Kano, different location of the world. Even from US, from UK. Awon eyan wa lati wa ba Jesu Olugbala pade ni 77. Bibeli ni la la won asuwere da olukuluku won laam oni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu 77 eleyi o bo si oju anu iyen ni pe ojo Wednesday lagbara Olorun emi o ti debe o na nbe ninu awon to nwoju Oluwa ti won faagun won ba fa owo egun ati on the 6th ni ti gbadura fun awon to nwoju Oluwa fun omo in mo gbo wole won kun leyo kokan mi ri se ni 77 to koja mo gbadura fun won gan bo ma ri se lele eh in ri fowo kan won kon lagbara olohun ati baba ati mama to nwoju Oluwa ki won bo fagun gan gbogbo eyin ti won ti delay gbogbo eyin sister to ti ye ma gbogbo awon brother to ti ye ko lo nle to ba gbagbo ni o pe olohun si to nse yanu to rawon odo kan ti didakuda ki lo wa sele engineer
1: mo wa si Jesus City lojo yen so nje mo wa sun fun Olorun Olorun mo ni wo Olorun to ba se wo nkan kan mo mi lara mo dojo ko sanu mi pe mo tin wa si Jesus ti pe ma ye anybody be lo mi pe ijo to tin lo na ki lo ri mu bo won cha nso ku ta wi lojo yen so baba wa ni pe gbe tan wo jo Olorun e lie down si ilele inu gutter ina mo lie down ibe ni mo lie down si lojo yen so mi sha ro ro gba mo wa wa ati ye se program to wa ni ke everybody ma lo si ile so omi ro ro gba lojo yen awon mo to wa mo cha nso kun awon mo to wa ni mo to wa ni ki lo se ile arabirin mo ni pe omi ro ro gba atabuja mo de
2: si
1: wa
2: o si mo ko ma won sun kun si won se bo ro ni o Tori won wu se oil na ki won wa se fun yin
1: o ma wa fun mi loro o ma ta mi ran se eni e but eni e fun mi loro mo to won wa fi pa ikun mi
2: o to di e fun yin
1: be ni sir mo wa fi sa won mi mo fi ra iwaju ori mi mo wa lo sile
2: e sun ko mo ngba yin
1: mi wa e mo mo sha
0: nice ko sin tin jo sun ko omo ti ori bi ni o wa tun da po mo ko tun wa gba oil ti e wa wa nle lo tei eh wa mo to tun daju titi Jesus ti won mo ti se in fact iyen gan tayo iwon ba lo dop gbogbo titi lo ti clear the Jesus city ah kin la fagun gbogbo eni tin gbo mi laaro yi wa pada layo inu e yo pada dun sir ni agbara eni to ni aye atorun laaro yi tin ba ti kuro nu studio yi mo nlo sori Facebook mo nlo YouTube mo raye fun gbogbo awon ti won da loro gbogbo eyin ti oko emi o je esin mi a bere episode abami laaro yi o loni to je ojo Monday ngba wo gan ba duju Facebook o mo pe nkan ju nkan lo Olorun ba ngbo ma mo mu orisirisi nkan jade loni o su adua la wa yi e je nfi yele eyin wo le isun re majemu yi oni loju aje so fe san ti e eh gbianju lati se ore majemu bere lati 2000 lo soke bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu mo gba olohun gbo pe didun lo so so an to ba ti ru ebo majemu bo si se da mewa tabi ore ma raje jeun ohun ti o mo so ni pe baba pa mi lerin ninu ose yi oni ni ojo aje pa mi lerin ninu ose yi se ko se se ninu aye mi e kan ni ba yen lo su account number church fun awon ti on ba fe son re majemu won laaro yi oni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen bi yan ba wole ole lele 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade mama yi tin soro lo e ma babo nibi te ba de
1: So John, you just want to go, go just 7-7, yeah, you can't hear me. Okay, Misha, you understand now?
2: But who are going to hear me or hear me?
1: So John, you go, go, go, just to be
2: honest. John, you can't hear me. But you can't hear me.
1: So me, I want to hear you. Mi o wa ke oyin ti wa lara mi mo n try lati get the shop to dey tun gbadura shop after prayer at ashe ni 77 emi ti yanju shop lowo mi sha mi rin kun osu mi o tun ko vevin je mi mo pe
2: oyin
1: ti wa n bibe so na to wa di you know suke wa last year e wa soro ko lo rede pe iwo mo obirin yi so gba to ba to ni miscarriage ko to ko gbadura mo wa nete duro mi ti eri period mo sha lo mu ti piti mewa gan mo te ko si inu omi lo ba gbe line meji wa ba
2: kile ko bi inu omi
1: pity don mo ma ni lowo only every month mo ma nse
2: eh
1: so mo sha ko tennis be lo ba gbe two line wa mo ni eh mo loyun ke mo se gba olive lo ni Lagos Island yen mo se confirm ke mo loyun ni yen so mo sha dupe lowo Olorun tori pe egan mi dogo
2: ki lo ko mo yin
1: temi taiye oluwa shin dara
2: aje no where bayi bo ba fi agbara se ami egan dogo kigbe baba temi na nko ojo ma nlo mo na wo si wo ya iya temi tayo bi mo se gbe omo idani be ni se bo gbe yanu e ki olohun ko wo oluwa si ndara nice ikan lo tun gbon ojo ti a fagun ninu aye sister yi o na dolomo o ri gbejo despite the fact o le dide o si dogbon so ara re without wasting time eje tun we lo mi ta tun fa ojo re gun engineer
3: praise the lord
2: nine
3: mo dupe lowo olorun ipe yi mo mari ni 2023
2: 2023
3: 2024 25 26 lati gba yen mi royun ni igba to wa di last year July that me introduce me si program yi pe ki ma gbo ni araro
2: nice
3: so bo se di last year August mo wa si Jesus City
2: nice nke yo kan lo paramount pelu gbogbo testimony ti mo ma gbo o mo gbo mo wa Jesus City eni kan kin lo go special pa Jesus City bibeli ni oruko oluwa ile isu agbara ni olododo sawobe o si riye mewa paramount pelu e orisirisi nkan ni mo sele nigbati case ba ti di nkan mi ti an ti bo foju ayogun mo dare lamu mo ipade di Jesus City so bo bi te ba ti n gbo mi emura ojo Wednesday to tun ni mi bo gbogbo eyin te n woju oluwa fun omo eyara gbogbo eyin te n gba olohun gbo fun oko ati aya e tete de gbogbo eyin te n gbo olohun gbo fun traveling e tete de gbogbo eyin te n gbo olohun gbo fun owo oja odun owo oja e tete de gbogbo eyin te gbo olohun gbo fun traveling e mu passport yin dani ati eyin te fe ko ile awon ni ma gbadura fun London 6 ka to wonu eto lo ni ago mejo ni ojo Wednesday ni rabaji gan ni agbara eni to laye atorun oluwa lohun o se nkan meje gba nko gbi alakoko ni pe o ni so fun won ma fi opin si gbogbo nti won pe ni delayed e n ba gbagbo ni o and laaro ikini igbagbo obe gbogbo eyin te to mo po ni delay je ajo gba wedi 2 12 la pade lale keji bo laaro 6:30 lori YouTube TikTok oni ola ile re na lo wa shop we na lo wa office e lo ti dogbon bi earpiece se ti to mo gbon tin ba so eh enikan ni ni 12 alakoko ni 6:30 laaro yi odekunle epaphras mo si be nikan kan chat and to ba tun di 12 popo lavi break pelu eyin meji meji e won ti sister yen ran so dale o na debe mo mo gbo iye omo to ba ko wa ni mo wa ni apete iyen ni ojo Friday ijeta yi bi ijeta yi ibi mo tin gbadura lo mo wa pita lo fe so nkankan obirin na jade e pe wa engineer e won to sele so na ni August mo ni oluwa ni won ku omo 38 wa and Wednesday te lei in le kayo omo ti won ko bo o ye soro sister yi
4: oruko mi ni ife oluwa ibadan bi lapete so mo wa fun 7/7/2024 September mom si mi lo pe latakure won wa ni kin join won so that was my first time
2: won pe yin lati bi eyin gbe bi
4: awa Ibadan. Awon lo ma wa fun 7/7.
0: Won mi yin ni ma wa.
4: Atapure. So boy igba ton wa fun ti September, won wa pe mi pe ki join won ni 7/7.
0: Ti 2024. Eyin wo le ti de 7/7 ri.
4: So 7/7 September 2024 yen. Mo koko lo si Wema tori won o di program kan Wema ka to wa ma lo si ibi to ti se 7/7. So immediately ti awon baba mount pulpit
0: baba wonu
4: eyin ni
0: emi na ni
4: the first thing they saw ni pe me there and I came with faith because I was looking for the fruit of the womb
0: won la won wa pelu igbagbo awon woju oluwa fun omo.
4: So immediately you mount the pulpit, sir. The first thing you said was that the angel of the Lord brought children. I was surprised. Like,
0: 2024, one in Timo Koko Sonipe and one girlie commande. The same thing, Timo Bo, be a same bad testimony, ni Lue Colana, be mama saying so. The same thing, and one portimony and girlie commande, ni 2024, be willing.
4: And October. I got pregnant.
0: Yes.
4: This is the baby.
0: This is the baby. Ona ma gbe omo ti ejo on lo gbon. Eja wa pada sodo sister yi. Mo kan mo mo so po ni. Engineer, eje ki sister yo pari oro e.
3: Nibe le so ipe Oluwa so ipe.
0: Eni su ijo wo le wa?
3: August
0: in last year.
3: 2025.
0: Ijo le nbo 7/7. Obo si ojo anu. Gbogbo eyin te wa nbi bo yo de beri. A pade. Won ti e ti se titi wa ko si wa alamu.
3: So igba to di August 2025 ti mo lo si Jesus City eni pe Oluwa so pe awon to nwoju Oluwa pe ka do bale pe ohun Olorun ko omo 38 wa
0: nice
3: ni that same month August yen o na ni mo loyun omo na lele
0: omo nda
3: o lele sa
0: o ntunda
3: o lele
0: omo mi lo mo ni apo wa awon ti won gbon awon won han mo to mesan won ko wa bi loni. Kino omo yin
3: eri ife Oluwa si mi
0: eri ife Oluwa si mi omo yen o ye
3: amije
0: melo le be bigan
3: meta
0: omo

0: ti ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo olugbo oro mi mo so aso tele si yin ni ose tuntun yi loruko jesu on tuntun yo bere ninu aye Matthew osu kewa ma to tin lo ko ma duro ta lo sami loruko jesu on tuntun yo bere ninu aye Eno we First Chronicle 27 verse 13. Oni olori ogun kewa fun osu kewa ne maharai ara natofa ti ara sairi egba mejila lo wa ninu egbe ti e Matthew, ke la npe ni marai oni ya kankan gbogbo nto lo n ba fe se fun o lo so yi kia kia owo re ma te o ri pe Psalm 70 verse 1 oni oluwa yara lati gba mi oluwa yara lati ran mi lowo mo gbadua lo su kewa yi ireti nbo o ma yara dodo re gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfara han ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ipo lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o nto nla koja yen o bori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadua papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew sori ni osu kewa yi asiri po nbe sori Matthew teniyan mewa ba ti gbe o darijin anything teniyan ba se darijin kenery sorry akuma kone kambe David lo toro nje ni owo re won pe ni Nabali eyan mewa oni David ran si nigba to debe Nabali o da awon mewa e wa lohun o da won pada lowo ofo Nabali ti gbagbe pe mewa n lo fin Olorun o ti gbagbe wi pe mewa oni se iyanu to sele ni Egypt Nabali ko fe eyan mewa lo nje ko de dariji won so o ma n to sele igba to pe ojo mewa Olorun pa Nabali eni kan sami mo gbadua lo su yi gbogbo en ba fe eyan oje emi mi mo ma mu won bale Matthew so wa mbi bayi so ori omo David mo n pe ni Absalom ani te eyan mewa ba ti bi o dariji won Matthew omo David Absalom igba to ma ba iyawo baba re so an mewe wa won be dakun mari o wa iyawo baba re ni wa o ba awon mewa sun Matthew igbo ba mewa sun igba ti an ma pa o na bibeli wi pe awon akoni mewa ti won ru ihamara Joabu an ni apade Absalom won de gun pa iyen ni pe eyan mewa ti be ko gbo sugbon na wa to fun iku latowo eyan mewa mo gbadua loruko Jesu losu kewa yi o ma bori ogun gbogbo eyan omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igun roro kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ne baba adura AK-47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni tin wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew so wa ri osu kewa ta ba nso be ni osu kewa ni Genesis chapter 1 igba mewa o ni bibeli wi pe oluwa wi pe oluwa wi pe oluwa wi pe ma gbo o alakoko Genesis chapter 1 ni verse 3 ma gbo olorun si wi pe a eni kan gboro mi mo ra imole si oju ona re o ya ki imole ko jade si o bayi ki imole ko wa
1: imole si wa
0: imole si wa ta le ni to nsami mo ra imole oluwa si oju ona re lo se yi imole ko jade si o bayi oh my god ma gbo sa igba mewa olowi pe olorun wi pe elekeji chapter 1 ni basisi olorun si wi pe ko furufu ko wa lagbede meji ta lo sami mo fi ipinya saari iwo ati awon ota ogo re o ya loni ayeraye peyin neya olorun wi pe igba mewa lo so be ni Genesis chapter 1 ase ipile ase iseda mewa lo wi o ni je ki imole ko wa ma wo nkan sa igbode verse 9 ki lo so olorun tun wi pe ki omi abi orun ko wojo po si bi kan ki yan gbe ile ko si ha o si ri be ni osu kewa yi mo pase lati oni lo gbogbo omi aye to gogo re mole o ya ki won gbe bayi Matthew igba to de verse 9 ma gbo n to tun so o igbo de verse 11 oh my god olorun wi pe ki ile ko tun wo ko enyo ti o ma so eso o wa je mewa sa elekeni ni esa mo gbadua loni aye re ma so eso Matthew to ba di laaro la won ma tesiwaju inu message gbogbo en to ngun mi loruko Jesu anu o soro lori re o sey ni o mo nbo sinu jebu ni aro di 10 10 10 eyin ara jebu ororo ti mo gbe bo lati Jerusalem gbogbo eyin te npe pe ejo baba wa na ni die ororo ta gbe bo Jerusalem aro ojo Saturday on the 10 ojo kewa osu kewa emi nbo wa so tele si aye yin ago mejo ni o laaro ni CPTech ni Ijari church wa to wa ni CPTech ni Ijari e ma tiri wa a pastor wa ti wa nbe lati do Friday mo ti ma gbadua laaro Friday bo ba daro Saturday mo ma de be gija emi ati Jesu ati ma je mo re mo gbadua gbogbo aba won ami okunkun lori re o ya ko sidanu se wa ri eyin te wa ni challenge eyin te wa ni challenge aro Thursday eje apade laaro Thursday an kana o ti gomi akobi omo po fe mo nfe loruko Jesu yo dara fun a ni challenge ni aro Thursday ago meje sa ago mewa iyen ni badan lagbara Olorun challenge yen na la tun ti se soru lojo Friday baba se pari soru yen ni ma ma bo si jebu ode lagbara Olorun iwo atemi a mori dele eh Matthew o le gbe Nigeria lai le gbadua o le gbe lu mi o ko lo ni gbadua sugbon Nigeria ko to rin from one bus stop to another bus stop wa ti rebo one bus stop to another bus stop wa ti rebo so o gbodo gbadua ko le bo eni kan sami ogun aye o ni bori re e tewo o iranlowo dide fun yin anu dide fun yin anu jade si o oro re di testimony gbogbo nkan re ma da orun anu ma si fun be lo ma ri o se be emi o fe ko ma fi si adua nikan mo ma ko fe ma fi si adua ati ififun ni e mo pe igba meta losu o na la ma nbere fun ori ofe bo ba so sit sinu ministry o da mi loju awon to nse mo regret yo losu yi iwo na ma ri ti e a la to se to koja la wo eyan tin pe e ba wa sende sugbon laaro yi le mi dari mi lati pe fun yin mo gbadua latoni ire o jade si o ire o jade si o ma gbo o account church ni e fun won loruko Jesu yo dara fun wa
1: UBA
2: UBA
1: Holiness Anointed Church
2: Holiness Anointed Church
1: 10 10 24 24 64 64 03 80 80 Lekosi 10 10 24 24 64 64 03 03 80 80
0: UBA
2: UBA
0: account Holiness Anointed Church Gbogbo eyin Every Monday ma bo sori oke laaro Monday awon soldier of Christ eyin ran si Olorun eja fojo fi kun luku ka jo fori kori anywhere to ba wa ni ori oke no mo wo ni apatere ni lu Ibadan e ba ti de wo road e wo moto to nlo seji oku e so kale

0: ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo olugbo oro mi mo so aso tele si yin ni ose tuntun yi loruko jesu on tuntun yo bere ninu aye Matthew osu kewa ma to tin lo ko ma duro ta lo sami loruko jesu on tuntun yo bere ninu aye Eno we First Chronicle 27 verse 13. Oni olori ogun kewa fun osu kewa ne maharai ara natofa ti ara sairi egba mejila lo wa ninu egbe ti e Matthew ke la npe ni marai oni ya kankan gbogbo nto lo n ba fe se fun o lo so yi kiya kiya owo re ma te o ri pe Psalm 70 verse 1 oni oluwa yara lati gba mi oluwa yara lati ran mi lowo mo gbadua lo su kewa yi ireti nbo o ma yara dodo re gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara han ninu ipade yin gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ipo lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo ago mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew so ori ni osu kewa yi asiri po nbe so ori Matthew teni yan mewa ba ti gbe o dariji won anything teni yan ba se dariji kenery so ori okunrin kan be David lo toro nje ni owo re won pe ni Nabali eyan mewa oni David ran si nigba to debe Nabali o da awon mewa e wa lohun o da won pada lowo ofo Nabali ti gbagbe pe mewa n lo fin Olorun o ti gbagbe wi pe mewa oni se iyanu to sele ni Egypt Nabali ko fe eyan mewa lo nje ko de dariji won so o ma n to sele igba to pe ojo mewa Olorun pa Nabali eni kan sami mo gbadua losu yi gbogbo en ba fe eyan oje emi mi mo ma mu won bale Matthew so wa mbi bayi so ori omo David mo n pe ni Absalom ani te eyan mewa ba ti bi o dariji won Matthew omo David Absalom igba to ma ba iyawo baba re so an mewe wa won be dakun mari o wa iyawo baba re ni wa o ba awon mewa so Matthew igbo ba mewa so ngba ti an ma pa o na bibeli wi pe awon akoni mewa ti won ru ihamara Joabu an ni apade Absalom won de gun pa iyen ni pe eyan mewa ti be ko gbo sugbon na wa to fun iku latowo eyan mewa mo gbadua loruko Jesu losu kewa yi o ma bori ogun gbogbo eyan omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ne baba adura AK-47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni tin wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin Matthew so wa ri osu kewa ta ba nso be ni osu kewa ni Genesis chapter 1 igba mewa o ni bibeli wi pe oluwa wi pe oluwa wi pe oluwa wi pe ma gbo o alakoko Genesis chapter 1 ni verse 3 ma gbo olorun si wi pe a eni kan gboro mi mo ra imole si oju ona re o ya ki imole ko jade si o bayi ki imole ko wa
1: imole si wa
0: imole si wa ta le ni to nsami mo ra imole oluwa si oju ona re lo se yi imole ko jade si o bayi oh my god ma gbo sa igba mewa olowi pe olorun wi pe elekeji chapter 1 ni verse 6
1: ma
0: olorun si wi pe ko furufu

0: ayeraye peyin neya olorun wi pe igba mewa lo so be ni Genesis chapter 1 ase ipile ase iseda mewa lo wi oni je ki imole ko wa ma wo nkan sa igbode verse 9 kin lo so olorun tun wi pe ki omi abi orun ko wojo po si bi kan ki ya gbe ile ko si ya o se ri be ni osu kewa yi mo pase lati oni lo gbogbo mi aye to gogo re mole o ya ki won gbe bayi Matthew igba to de verse 9 ma gbo n to tun so o igba o de verse 11 oh my god olorun wi pe ki ile ko tun wo ko en yo ti o ma so eso o wa je mewa sa eleke ni esa mo gbadura loni aye re ma so eso Matthew to ba di laaro la won ma tesiwaju inu message gbogbo en to ngo mi loruko Jesu anu o soro lori re o se ni o mo nbo sinu jebu ni aro di 10 10 10 eyin ara jebu ororo ti mo gbe bo lati Jerusalem gbogbo eyin te npe pe ejo baba wa na ni die ororo ta gbe bo Jerusalem aro ojo Saturday on the 10 ojo kewa osu kewa emi nbo wa so tele si aye yin ago mejo ni o laaro ni CPTech ni Ijari church wa to wa ni CPTech ni Ijari e ma tiri wa our pastor wa ti wa nbe lati do Friday mo ti ma gbadura laaro Friday bo ba daro Saturday mo ma de be gija emi ati Jesu ati ma je mo re mo gbadura gbogbo agba won ami okunkun lori re o ya ko sidanu se wa ri eyin te wa ni challenge eyin te wa ni challenge aro Thursday eje apade laaro Thursday akana oti gumi akobi omo po fe mo nfe loruko Jesu yo dara fun a ni challenge ni aro Thursday ago meje sa ago mewa iyen ni badan lagbara Olorun challenge yen na la tun ti se soru lojo Friday baba se n pari soru yen ni ma ma bo si jebu ode lagbara Olorun iwa temi a mori dele eh Matthew o le gbe Nigeria lai le gbadura o le gbe lu mi o ko lo ni gbadura sugbon Nigeria ko to rin from one bus stop to another bus stop wa ti rebo one bus stop to another bus stop wa ti rebo so o gbodo gbadura ko le bo enikan sami ogun aye o ni bori e tewo o iranlowo dide fun yin anu dide fun yin anu jade si o oro re di testimony gbogbo nkan re ma da orun anu ma si fun be lo ma ri o se be emi o fe ko ma fi si adua nikan mo ma ko fe ma fi si adua ati ififun ni e mo pe igba meta losu o na la ma nbere fun ori ofe bo ba so seed sinu ministry o da mi loju awon to nse won o regret yo losu yi iwo na ma ri ti e a la to se to koja lawon eyan tin pe e ba wa send e sugbon laaro yi le mi dari mi lati pe fun mo gbadura latoni ire o jade si o ire o jade si o ma gbo o account church ni e fun won loruko Jesu no dara fun wa
1: UBA
2: UBA
1: Holiness Anointed Church
2: Holiness Anointed Church
1: 10 10 24 24 64 64 03 80 80 Lekosi 10 10 24 24 64 64 03 80 80
2: UBA
1: UBA
2: account
1: Holiness Anointed Church
0: gbogbo eyin omo Olorun ori oke no mo wo ibe mo ma nwa every Monday ma bo sori oke no mo wo laaro yi laaro Monday awon soldier of Christ eyin ran si Olorun eje afojo fikun luku ka jo fori kori anywhere to ba wa ni ori oke no mo wo ni apatere ni lu Ibadan e ba ti de wo road e wo moto to nlo seji oku

fasting and prayer on the 9th, 10th, and 11th of October. Ini gongo adura tuma sofo di dojo meta. Tide de shoro timbome da fira yusi ma pura danu danu. Ibe ishe shoro ni gumeni. Neji to lo wote bito renu. Tabita la jogu bata lako bata bita lako ron. Ha, abe ye utemo ipe grade by grade, level by level loro ishoro ni. Toni si bito ni kungu talagolo koda. Bashia ni wafi wafu elumi. Kaye, ire ni kote te wa ye danu. Ibe ishe ya iloko wa ilaya irisha irina irilu atawan isonti nshe ona no. Oh my God. Look at we Revelation chapter 21 verse 4. Kole da olo tupo olu walolu sheda waipa toma waipa omi jojo eni sonu ti o ni sekun mo baba Samson lolu wa mo dede tu ti gbaradi pelu agbara gbagbara adura bamba ti man tu isuro dadu ti gbongbo ti gbongbo.

0: bomi ni aye ra lose yi tamatama o wa ri eri so tamatama o ni ri diwa o ni ri dena o ni jagbese o ni kolu omo eleyin lose yi o aran lo mo yo ma da ko ni dara o lose yo ma re o ni jiya imodi kaka ma pa mo won ta re lenu olowo laye mo o ya iwo na ma lowo tamatama o awon mo re o ni se ru aye omo re ma je to kasi furere omo re ma ri se to nte ise o o se yiwa are ni de banki o se yi owo ma de wa se bi oba wa gbalu gbajo lori omo re oni rade omo re oni kiride lo lodi oni kawo lori soku lori omo lose yo akoba da ba o ya gafara lose yo oni china tomo tomo oni ko sawa oni sawonu fonu re oni sonu o oni ku anko osi ajo ma ba omo yere lose yi alagidi ogo ya ko jibu ya kata wa ri ba ti se wa rona pe gba omo ma toju re dale o wa gbalu gbajo lose yi ade ise re lade omo alade wura yo toju re tomo tomo igba olobi ore re igba rere ba yi komo re o loni loni o ya ogun se ogo arije o se ai lowo se owo re ti to je orun bo so o eyi ta fun ni quick notice ni le olorun yo pese o asiri ma bo wa ra le male olorun a tu se wa pari ile re lodun yi olorun tu ma se wa pari e losu yi o ya gba anu latoke wa iran lowo to soro gbagbo ya gba lose yo lojo ke yo mo ra yo ni mu opamo aro ni ni otamatama mo je mo se baje lori re leni mama gbo eleyi oni fasa je won mo daddy loruko jesu e ni fasa jo nje awon mo yin o o ni fowo ra lafia tomatama afi se se jade ninu leyo aran se se jade ninu ago ara re alafia oluwa joba ninu je re o jesu oluwa wa e ji ni agbe kun dele agbara
1: mi sha so fun olorun jo pe olorun baba labia won you need to prepared gbogbo adura kan le pe bayi mo need to prepared so mo dupe lowo olorun lara awon mo to ti gbe london mi wa ni awon wa make presently oni ki ma worry mi mo pe immediately yen o ti se 100,000
2: hallelujah
1: so mo ti wa pe kan na lara awon mo ti mo ti assist la dupo yen na wa in london
2: okay
1: oni e ma worry mo mi e ma worry to so yen emi o mo ko send owo o ti e check pa to di jo keta mo kan tori 100
2: imi hallelujah
1: so mo ye de bi program yen ton se tan mo se lo bi eni to se program yen se pe mi pada ni yen pe wa wa gbowo mo to mo te gbe ko fun mi 5000 mo fun mi 25 ni so ba se wa si wa ni Friday laaro Friday omo ti mo so pe send 100 o send 10,000 ni ki manager so daddy wa so pe ta lo gbagbo pe ohun le ri alert ba n fosoke loke ni mo wa mo ni emi ni mo gbodo ri mo ti di laaro mo gbodo ri ta le ina gbe so ba ta fun ade lesa omo yen tun ti ju 20
2: imi again hallelujah
3: alani to ba rowo na phone yen soke na yara yen owo to lero oba to mo bo se npi o ma wole were
2: ami je
1: ipe baba labia mo confirm ni
2: hallelujah
1: o po o po
2: o po
1: o po
3: eyi wo le be ma ri ore to po
2: emi re o
0: mama gbogbo mo lo mo ogo wa ni kekere sugbon bo se ndagba ni kan yi pada abada ogo amwoye awon mo wa pada abiye madura ola ni kola emi oluwa ni ko mu foto omo re ni pato wa ni kekere wa mama gbo mi daada tun ni da yi oni agbara kaka lori awon mo re o iwa ni ko ma fi adura omo sere ago mesan ni olari po ti wa ni kola awon eri to pa lowo mi mi o ti ri ti enbe o won de ko ebi adura re sinu akaship wa gbogbo kunrin ni mo de adura fun oni ola bo le ri kola agbadu ejaye leko lona AIT yen so fun olokada ko gbe lo si classic arena hall wa ri re gba tori pe ni je bere ose gbogbo eniyan jake jado lo ma fi ore ranse ba je bi ranje lori akobi la bi ranje lori awon mo yoku a de bi ranje lori awon daddy mommy gbogbo gba to ba ti fi ore yin ranje di ko ma ni lokan wi po fi nsise fun olorun to ba ti fi ranje ma so wi pe mo fi sile ko ose tutu yi o na la pe ni ore ni waju mama je fi gbagbo bo so eleyi ose yi de ma dara o olorun baba labi ya mo aye lo wa
4: Hello, hello, prophet. 090-60-57-1110. Fun itẹsiwaju eto yi, e le fi ọrẹ sinu account details yi. 30 34347714. Lekosi 30 34 34 77 14. Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade First Bank.
0: Abiyama.

0: Adojo 152 lati mo se agbateru ijoba tin be lode yi gobina ti ipinle Ondo loki ori mi san ayeda ti wa lo ti buwo lu eyan sipo awon olunlo pataki agba ati awon olunlo pataki SSA ati SA lokun ojo kan lawon meji le ni Adojo 152 ninu atijade kan lati owo eni to je akowe ilu koro si gomina ohun eni ipinle Ondo ta wa yi Ebenezer Adeniyan leyi to fi le lana ojo aiku ini gomina ohun mo ti buwo lu iyan sipo Alhaji Mashur Kewuyemi ege bi chief imam agba ni moselashi tin be ni ile ijoba ati Alhaja Fatima Moraina leyi ti o je olunlowo pataki re o won ni lara awon ti won yan ohun ini atiri arabirin Folashade Ogunoye ari ti yo mo se akoso ti akọ ati abo ni ipinle Ondo yun SSA gender ari Alhaji Amidu Saidu Saidi Tunde to na je abesinka wo si gomina ohun roro esin Islam ari Alufa Tunde Ogunsuyi to na yo mori si ti awon lesson Christiani Ari Kemisola Obamoyegun to na yo mori si oro ile kiko ni ipinle Ondo ati awon mi te lo katan loju wero yin the hope leyi ti won ko lojumo oni
1: eh je ka jo gbera bayi na ka gbera lati ipinle Ondo ni bi ta jo wa yi ati mi ati keke ina keke iliya mi ni bi ti mo ti ri iroyin kan tin je ko di mo bi pe igba keji gomina ti ipinle Ondo o mo ti se lori awon oro kan ti mo njaranran nile o bi pe awon e to kan ati awon ibasepo to ni itumo to demoran pelu ayedatifa ayedatiwa tawon kan ti won gbe kakiri o ni ro ni o ko ri be rara rara iroyin kan ni o tin je ko di mimo bayi wi pe eni ti o je igbakeji gomina ni ipinle Ondo eyun dokita Olaide Adelame ni ti se bere tin so wi pe gbogbo awon oro kan to je pe ti awon kan tin gbe kakakiri wi pe nse lo ni iforojewo kan to tin bele ti won ti fi oro won lenu wo bi pe di igba ta ba so pe se ni wahala kan ati sula sugba kan tin jeyo laarin ohun ati gomina ti ipinle Ondo ni ro ni o ni ahezo oro patapata porokodo na ni o o ni je ri gbogbo awon oro won yi o na ni ko ni tumo ti o se ni kan to ni nso pelu nkan tin sele ni ipinle Ondo lowo lowo ta wa yi o je ko di mimo o ni se ri gbogbo igbese ti gomina ngbe o na ni o na ma ngbe o ohun o si ta ko gomina ti nbe ni ipinle Ondo yi o ni lai pe lai jina ni awon kan to je wi pe agbeyin bebo je ti won je basejo obi ti nse lorun lerun ni won ti bere sin lo kakakiri wi pe o ni nkan to sele ni asiko igba to je wi pe ti won fi nse iside yun afara alasoda eyun ti se overhead bridge to wa lati ilu akure ilu akure yi leyi eyun ti won so wipe o sele ni won so wipe o ni ko mo ti nkan kan to nso ohun o si so nkan kan to ni se pelu igba keji gomina abi tori wipe se do ohun o wa be pe boya pe se lori nkan kan o ni ko ri be e lo si oju ewe kan inu ore di hope ke lo kalaka tan nbe
0: di hope won na ni be lowo temi yi pelu bi commissioner kan tin ro awon latileyin gomina ti minister fun oro abele nile yi olubumi tun jojo pe ki won dakun dabo ki won te jeje ki won ye mo so pe boya aigbode ni ye nbe laarin ayedatiwa ati tujojo eni to je commissioner fun ifitoyinle ti ati larua loye ni ipinle Ondo Idowu Ajanaku lo mo ti fipata ri gbomi si omi to laarin gomina Lucky Orimisan ayedatiwa ati minister fun oro abele nile yi olubumi tunjojo to si nje ko di mo pe ise rawon okunrin meji ta nda ko yi won se pataki won se gbogi ninu idagbasoke ipinle Ondo ta wa yi ajanaku na ni o fi eyi ba awon akoroyin soro lopin ose ti a lotan yi nibi ti o tin juwe awon ahe so pe nise ni awon kanikanrin meji yi ti won ni gbomi si omi oto oni ke si mo wa wo ko se nti won bara won fa o wa ro awon omo egbe oselu APC lati mu isokan lokun kudo ati lati le gbajumo bi won ti pada diboyan are Bola Tinubu kaka ki won mo so oro ti ko ba de mu igbilaruge egbe oselu on wa commissioner na je ko di mo pe se ri ayeda ti wa o ati tunjojo won ko ipa pataki ninu idagbasoke ipinle Ondo ta wa yi ati pelu pe kawon olori egbe oselu ati awon latileyin won ki won je ko di mimo pe ko si bi won ti le mo gboju agan sira won to won fe ki ipinle ondo ati egbe oselu apc ko mo dagba ni o pe ki si se pe boya o ni kan mi ti won bara won fa the hope letter ka nibe gan ni mo ti mo afun yin lojumo oni
1: na ni nbe ni waju mi bayi bayi ni bi ti ro nkan ti nje ko de mo pe o dindi awon asofi bi meje kan ni mo ti tokoso o ko nu egbe oselu apc won lo sinu egbe oselu mi ni le bi gangan ti yari nibi ti o je ile re ati ipinle re ino yin kan lo tin je ko di mo wi pe awon wahala kan sula sugba to tin je yo nu egbe oselu olosisowo apc ni ipinle samfara ona lo ti mu kun yi awon ti won je egbe oselu le ti egbe ti omo egbe oselu apc ti won sise gangan lowo lowo ni ile ilegimo asofin ipinle ohun ni mo ti ko wi ko sile wi pe awon o se egbe oselu ohun mo o eyin na lo waye latari bo se wi pe logoro logoro ona ni pupo ninu awon ti an je omo egbe oselu ohun ni an tin ya ko nu egbe oselu na ti an lo sinu egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC ni ojo esisi ko ja yi latari bo tin wo ni wo wi pe gbugbu awon egbagba ti won be ninu egbe oselu APC awon na ni osododo pelu egbe oselu ohun woni lara won ti an je omo egbe oselu ti nbe ninu egbe oselu APC won ti je pe won si nbe ninu asofin ile asoju asofin ni ipinle na awon meji ohun ona ni okan gbogi ninu awon wo ti an je omo leyin yari e lo si oju ewe kan ninu wo reyin daily trust e lo ka laka tam
0: lori oro eto dibo ti odun 2027 leyi tin kanle kun bayi pelu bi o tin ko bi 100 ojo ti won se eto dibo hun ajo INEC na ni yomo mo salaye fa omo Nigeria o ibiti igbese re gbeduro ati awon eto te leyi ti o tin se won ni to ba di ola ojo segun ina ni ajo ti mojuto eto dibo apapo leyi INEC yomo se ipade pe lawon kanrin kanrin nigbonu ti eto selo ati lawon eka mi ni Nigeria ati ni leyi ti yomo fi ba awon akoroyin lagbaye soro lati le samisi bi o ti ku 100 ojo ti won se eto dibo apapo ti odun ti nbo hun pelu bi iwoye ti wa pe nise ni ajo hun yomo salaye o lori awon igbaradi re won ni ni bi eto hun ina ni won ti mo gbajumo awon oro to ni se pelu akosile awon oludibo yin voters register awon bi won ti yan awon oludije ati awon lo mi to fi mo awon kan mi na leyi ti ajo INEC ohun leyi ti yo mo shamulo ni bi ipade ohun ni won se ni gbogan igbalejo Bola Ahmed Tinubu tin be nilu Abuja ni bi ti eni to je alaga ajo INEC ohun ojogbon jo asojo amupitan to nti awon ekankan ninu ninu ajo INEC ohun yo ti mo se ipade na pe lawon eni oro kan ajo INEC ohun wa je ko di mimo pe seri igbese yi gan ina ni lati le salaye fun omo Nigeria o ti awon erin oro kan ni bi ti igbaradi gbeduro saaju eto dibo ti odun 2027 pelu bi o tin ku 100 ojo bayi punch letter ka nibe gan ni mo ti mu afun yin lojumo oni
1: iroyin kan lele isin be ni waju mi lati oju ewe kan nu iroyin de san ni bi ti se wi pe gbogbo awon egbe oselu alatako kan bi APC PDP NDC ati awon mi ni o mere ti yo ti o de bere ti n se mukulumu ke o adupe lori idajo ti o sele nile asoju sofi oyun nile
0: oda je kemi o nigba ti bale mi ba ngbarade je kemi o se bayi lati oju weroyin Vanguard lori oro ti atiku ti o fi pe are Bola Tinubu loruko abi sore yu ni ojo kini osu kewa odun ta wa yi ninu bi o tin ba omo Nigeria sore pe won ku ayeye omira odun ta wa yi o won ni Femi Fani Kayode o mo ti gbojo agan tako atiku ohun pe e ti a se o se mo daruko mo didi are wa lori how can what can fa won ni eni to je Minister Teleri fun irina oju ofurufu nile yi Femi Fani Kayode ati Abesinkawo lori oro iroyin si igbakeji are leyi Teleri to tun je omo yesipo are legbe oselu African Democratic Congress yun Atiku Abubakar ti Abesinkawo re on si nje Paul Ibe ina ni won mo tin takuroso ati Paul Ibe ati Fede ati Femi Fani Kayode lori oro ti Atiku ti o so lati le pe are Bola Tinubu ni oruko abi sore Bola Fani Kayode ohun ninu oro kan leyi to fi soju opo Facebook re lana ojo Aiku nlo mo ti benu atelu atiku ohun o pe dise na ni se be mo rin office are ohun fin daada ati pelu pe iwa abuku ina ni o wu yi ti ko si mogbon wa pa pa bi tin wo mo o je ko di mo pe nise na ni atiku ohun ti o ko mo mo dagun la si a n pe tinubu ni are to si je pe oruko abi so re iyun bola ina ni o wa pe ninu oro ti abesin kawo atiku ohun na ti o wa so o ni a e kiki alode se ke soruko re na ni se bi bola na ni won ku so nigbati won so o ni pe ati pelu pe pipe are bola tinubu ni oruko abi so re ke se isoro awon mo nigeria leyi ti won oju ni lolo yi pe in tin ba omo nigeria finra oju pe an pe are wa loruko abi so vanguard letter ni began mu ti mu wa fun yin lojumo ni
1: o le ro nkan tin be ni waju mi le kan ti mo wowo ti mo si fe so npa re na ni bi o si je wi pe egbe oselu apc pdp ndc ati awon mi ni an ti bere si nse agbeyewo ohun ti idajo ile ejo kan to ga julo nile yi eyi supreme court ti o gbe jade lori oro kini ile ejo ti o ga julo ni orilede nigeria onuro ti bere si nse amulo etinse ti isa tunse si awon igbekale awon abadofin kan to ni se pelu awon abadofin ti eto idibo ti odun 2026 ni bi to je wi pe ni won ti bere si nsoro nipa re wi pe ki nse pe awon mo gbegile gbogbo awon oludije kan leyi to je wi pe ti o ye ku dije ninu idibo ti o waye ni odun 2027 won ni sugbon won ni ile ejo ohun o na ni o ti bere si ntoka si gbogbo awon awon kan to je pe ti won ni ikankan ninu egbe oselu kan wi pe nse ni awon abadofin kan o na ni o fun won ni ori ofe ati anfani lati je wi pe ki won le je oludije yu ndije si ipo omo oye ninu egbe oselu ti an wa nigba ti o je pe ti won fi re se nlo kakakiri ninu awon akonu kan lori oro ti ajo inec ti o gbe jade ohun ati ati igbejo kan ti o je pe ti o ti waye won so wi pe won so wi pe kini kini on gogogan elo si oje we kan nuwe edison elo ka la ka tambe
0: lori oro awon osise nigeria ina ni alaga awon eyun joa jairo o ti je ko di mimo pe se ri oro ti are bola tinubu so ni joni pe akoko ayipada otun tin de ba awon mo nigeria o lawon osise nigeria won o ma ti ri iriri oro ti are bola tinubu so are egbe awon osise nigeria nlc joa jairo ti je ko di mimo pe gbogbo oro ti are bola tinubu so nipa ayipada otun fun awon nigeria ina ni ko mo ti di igbe aye irorun fun awon osise nigeria o nigbati ajairo tin ba akoroyin kan se won kin ba loye soro lori eto kan lo mo ti je ko di mimo pe se ri alekun owo epo bentiro alekun owo onje alekun owo irin ajo ati alekun owo ile ina ni o ti mo o tin tabuku iye owo osu to kereju leyi tan won osise ti won gba nile ye yun egberun lona aadorin naira 70,000 naira o wa je ko di mimo pe pelu bi igbega tin ba iye owo awon ohun to ye pataki fun omo nigeria o ni awon omo nigeria ni won si n kerora lọwọlọwọ ta wa yi latari awon alekun yi o wa se akajuwe kan o ni koda kiyan kan mo gba egberun lona 500 naira 500,000 o ni bi ko ba ti de san awon ohun ti o se pataki fun o ni ki wa ni idi re gan o ni ti awon osise ti won kan logun ni pe ki are bola tinubu ki o ba wa yin awon kini yi sile bayi awon eyi to gbe soke ko mo wa le do lowo ori epo ko mo wa le owo ori onje ko mo wa le owo irin ajo ko mo wa le ati awon kan miran leyi ti o se pataki fun igbe aye awon mo nigeria ati fun awon osise daily post letter ka ni be gan ni mo ti mu afun yin lojumo oni
1: bakan bakan na ni rojin kan na lo ti jeyo ni waju mi baye lati oju we kan nu were yin di san ni bi to tin je ko di mo wi pe atiku o mo ti soro soke oni tinubu wo se alaye lekun rere awon ajele gbese kan to je ti ile ise to n pon epo petrol norilede nigeria ti re tin lo si bi 11.2 trillion naira ti won ni kini kini ohun eni ti o je oludije omo oye sipo are labe ase agbejulo african democratic congress eyun atiku abubakar ona ni o mo ti kepe gbogbo omo orilede nigeria o ati awon kankan tin bele yi pe e ba ni bi e be lowo eni ti o je are orile de Nigeria wi pe bo lo ti je bo lo ti rin ninu awon owo kan tin lo si bi 11.2 trillion naira leyin ti so wi pe are orile de Nigeria ti ijoba apapo ti won je ile ise to nri si popopo ti orile de Nigeria yi nigba ti wa te bere si nte si waju ninu oro re ni yi to je pe en to je abese kawo re lori oro ibara eni soro ati ifojusun ati awon isoro soke ti orile de Nigeria eyun Frank Shaibu ti o so lorile de Nigeria o wa te ko di mo wi pe e dekun dabo e je ka mo bo ti ku ati bi o ti ri ni orile de Nigeria e lo si oju owe kan ni wore yin the sun e lo ka la ka tambe
0: iwe royin kan to tun be lowo mi yi saaju eto dibo ti odun 2027 lo tin je ko di mi mo pe egbe awon akeko Nigeria nansi ni won ti se leri pe ohun yo mo se akojo awon akeko bi million mewa fun eto dibo ti odun 2027 egbe awon akeko Nigeria Nancy lo mo ti se leri o pe ohun yo mo se akojo awon akeko bi million mewa jake jado ile de Nigeria fun eto dibo ti odun 2027 are egbe Nancy ohun Akinteye Afisi nlo soro yi nigba tin ba eni ajo ti mojuto ikorajo awon loselu lapapo ile yi ni eka ti ajo INEC se pade lana ojo Aiku ni lukaduna afisi ohun je ko di mo pe iwoye igbimo yi na lati se itaniji ati akojo awon akeko Nigeria lati de ko ipa to joju ninu eto dibo ti odun 2027 ohun gege bi n to so sise abikale igbimo yi ina ni won ti fenu ko si nibi ipade elekokanle ni adorun ti ajo Nancy leyi ti won se ni fasiti ipinle kaduna eyun kasu o tun je ko di mimo pe awon ti se ipade o pe lawon kanrin kanrin ninu eto sejoba ti nbe lode yi ati pelu pe ohun yo mo se akojo awon akeko bi million mewa fun eto dibo ti odun 2027 ohun pm news letter ni began ni mo ti mu wa fun yin lojumo oni sibe lati odo temi ni ayin o je bo ti je laaro yi won ni umayi na ni o mo te wa je ko di mimo oyun loju wero yin daily post o saaju eto dibo ti odun 2027 ohun oni seri peter obi te ri ni koda ko le se nkan kan fun arebo latinubu ke se jaya koda arebo latinubu ti e beru re pin bi tin wo mo minister fun ise ode nile yi dave umayi lo ti je ko di mimo pe eni to je omo oye sipo are legbo selu nigerian democratic congress ndc ogbeni peter obi ini ki se ijaya fun are Bola Tinubu o wa je ko di mo gbe se re wa ri peter obi ten ri ni gan brother mi ni eyun umayi o so pe brother ohun ina ni peter obi tin se umayi lo soro yi nigba ti in kopa lori eto kan lori ero mo maworan kan lana ojo aiku o ni brother ohun ni peter obi o ati pelu pe ore ohun ni o ni sugbon eleyi ko wa ni je ki ohun ri ona bayi ko mo kan lugbe ko mo kan lugbe ko mo kan lugbo o nigba ti Buhari tin be ni ori alefa nile yi ohun fun alara ohun ohun fun Buhari ni ida 25 nigbati ohun si fun Atiku ni ida 15 ni 80 ni ipinle ohun o ni se wari oro to ohun an so lowo ta wa yi ko ti yato o ni Peter Obi ki se ohun nikan ina ni omo oye sipo are lati ekun ila orun gusu le yi o ni eyan meta ina ni won wa lati ila orun gusu le yi ati pelu pe se ri egbe oselu APC ati Peter Obi won o beru ati are Tinubu won o beru Peter Obi bitin wo mo daily post letter ni be gan ni mo ti mu afun yin lojumo ni
1: bakan na ni royin kan na nbe ni waju mi bayi o lori oro ti odun 2027 leyi to je bi pe ti awon iko ipolongo ibo fun Tinubu won tin lo kakakiri o sugbon ta won ti makide wo mo soro kan o pe kini ti an so
0: kini won wi
1: in tan wi na ni bi pe se ri iyanselode ti awon osise ti ogun leyi yo mo je nkan ti o tako ti ipadabo are Tinubu si ori alefa iko igbimo ipolongo ibo eyo fun omo ye dije si ipo are ninu egbe oselu APM o na ni won ti bere tin je kodi mo bayi pe se ri awon ikilo oni awon iyanje lodi oni kilo leyin to je wi pe ti awon osise orilede Nigeria ti won ti gun leyin o na ni o je ko ma wo ni wo ni wi pe nje eni tin be gege bi are orilede Nigeria nje o ku oju osiwon lati je wi pe ki o tun pada si ori a leva gege bi are orilede Nigeria yi latari bi o se je wi pe gbogbo awon nkan ti o fararo ni orilede Nigeria ati iyanse lodi oni kilo leyin to je wi pe ti awon osise ijoba ti won be loke lo nje gun le lowo lowo yi o ni ku ti ni je ko ma da bi igba ti en ba so pe nse ni o ti ni konu nko hokan abi kudie kan ninu isejoba ti nbe ni orilede yi e wo e lo si oju ewe kan ni wo reyin de san nibe ni ke ti lo ka laka tambe
0: ko to di pe a mo gbo alaye oro lati enu lameyo to wa lojumo ni lojuwe royin punchi nibe na ni legbimo asofin apapo le yi ti je ko di mimo pe ko si pe sise atungbeyewo iwe ofin fun eto dibo ti odun tin bo o saaju eto dibo hun ilegbimo asofin apapo le yi ti je ko di mo pe ko si pe boya o n fe se agbeyewo awon ofin to ro mo eto dibo gege bi won ti se atunse si odun ta wa yi o wa je ko di mimo pe pelu bi ile ejo giga ti ile Nigeria Supreme Court bi o ti da awon omoye kan pada sori apere ati bi o ti da awon egbe oselu kan pada soju iwe dibo o ni pe eleyi ko tumo si pe boya ohun wo mo se atunto si iwe ofin eto dibo ohun eni to je alaga igbimo te koto lori ifitonile ti ati oro araalu ninu ilegbimo asofin ohun yemi adaramodu je ko di mimo pe ilegbimo asofin apapo eleyi ti pari awon ohun ti o je awon ti o je logun ninu atunto si iwe eto dibo ohun ati pelu pe eyi to ku lowo ta wa yi in lati mo gbaradi fun eto dibo na pe won o se atunto si iwe ofin eto dibo punching lati ka nibe gan ni mo ti mo afun yin lojumo ni ko to di pe a mo gbe lameyo to wa wole ka se mi mo an pada bo

0: popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re ba wole to ni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata ile nta nibole wa te tin ta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tin ta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago meji labo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022 3281 tabi 0703 212 0921 e tun le pe sori 0704 375 4793 wo je anfani eto ju oja ka jo bugba re je
1: Ikoni Glow FM Akure orisirisi ninu ejo kan gbangba la sata tori e la se duro dede Glow 99.1 FM Ija

kojumo gbogbo eyan ara ile asiko ojo weli weli eyan lawon agbegbe kan nilu akure sojo dodo ti yin sojo ba dodo yin oya is la kure niyan iyan la pa be gogo niyan o ki yan karo jake jado e ka san jake jado awon to ngbo wa lori edo garden iyan lori awon ero kai lujara iyan laaro yi o gbo yin la ki o iyan ka bo sori akoto eto yi iyan ja won si lori ere la pe to je ko la fi ma gbera wa rin iyan laaro yi loni to jojo aje ojo karun enu osu ke wa lodo 2026 mo ki yin ke ko ojumo la pa be jawon si lori ere to je pe nbe lati ma gbera wa de be nipa ti awon oroyin to je ko ni se iyen pelari daraya loko kan lejeji iyen ka kakiri bolu alavese gba eyi te yin pe ni football gbogbo royan be mi ketin keti laaro yi ala fo won han sinu awon iyen basketball niyan gbogbo e lo be mi ketin keti laaro yi fese gba lori kan kere nko alafi gigba gbogbo royan ben bi laro yi to je pe ma gbere wa debe atawon royin lati ese kukun eyan kakakiri gbogbo ri lada gbalaye kilo to nsele lowo lowo papa julo eyan fun igbaradi nipa ti dije odore sore orilede nigeria ati russia kilo to nsele kila won agba bolu fun orilede nigeria so lowo lowo kila wuye wuye to nlo eyan laarin oluko ni orilede portugal ati ororo cr7 eyan cristiano ronaldo gogo niye ilo nti awon ikako awon ajo e to nboju to ba la fese gba ilo nto fi lede gogo ele ma lanfani le ti ma gbo laaro ati weekend ta lo tan yin awon ifeso won se to waye ila awon esi to ba de gogo ele ma lanfani te ma gbo laaro o ki yen karo jake jalo la pa be le kan si awon timi ti duro kori ni junction by junction ni corner by corner laaro e ban ki ba mi ajibolo oluwa segun awon lolufe eto igogon niyan e ban ki jimo ganiyu sojo kan yimo le ngolo jo kan yimo pelu pojo kan mi mo mo tun pada fagidi wa laaro yi ojo pa mi wole agbara ni olon ko soko fun wa loku ani pe okan be ni emi ti ma de mo ma wonu okan mi lo ti ma te pa shin shin shin ibi se ya niyan sugbon ojo nkan mi mo le mo ni mi o ni gbase o ma wa laaro yi lati wa ja awon temi si edi to wa lo jojo aje ah iyen bo se wa lapa be gogon niyan e ba nki ba mi aye la bola e karo lapa be to pe power line e ba ki gbogun iyen lapa ijo kan be laaro yi awon ti arsenal gogon niyan awon tabo tabo gbe bon mi e ba nki zima o ma alaja osko ke awon ti manchester united every man ko awon ti man u dede lapa be awon ti chelsea awon kokwaro e ba nki ti du eleran e ban ki tayo gibat gbogbo yin mo ki laaro emi ololodi baba ri oke nko awon ti ta ogbolu e ban ki joge lapa be oruko ti oruko ri aja I church hill joji ke la awon ti mi pe mi gboro aye awon to damo dada ni pa ti are idaraya ta awon ti mi ba ri mi ayegun sport ni won pe mi

se ndara ko mo wa ja won si ohun lo se be dogori afefe lori ikani glow 99.1 fe to je pe nbe lati gbe inde be nipa ti awon royin lo je ko ni se pelari daraya eyan lapa be gogo ni je ikani glow le wa e sile ya laaro

se wa lapa be ifo se won si akokan to ma waye iyen lapa be lojo friday on lojojo kerin dilogun to je pe ago mefa lo ma bere oni papa iserele kan salami lo ti ma waye iyen la ni shooting stars at ranchers b iyen bo se wa lapa be papa eja tu ya sibo mi laro yi oluko ni fun egbe agbabolu eyan Sporting Lagos Jeffrey Butter o no ti ko we fi we pe bayi o we ko wa jejo o oni tori ko soro ku ba ku gbe iyan si awon ton deri ayo iyan ni are daraya pa pa julo ni fo se won se le to waye laipe yi to je pe ikohun ati ikurudu city le ton jo gba ifo se won se omi o no ti wa soro waye o we pe ah intori ejo oro ku ba ku gbe to so leyin yi to je pe oluko ni ohun lo wa fi ehunu won lo nsoro lede wo pe ah ki lo nsele bawo le se nse bawo le se dari are daraya to firi bele o ni awon oloko ni won je ki kudie kudie enu mi ago o ni awon oludari ayo won je ki kudie kudie ko de ba league ole Nigeria o ni tori idi eyi o da pe awon ton dari are daraya won se lona ito leyin oreyin to je pe ifosun wonson to waye ni oloko ni foro lede la awon league bawo wi pe oro ku ba kugbe o ma ni oluko ni ohun te ko so si awon ton dari are daraya o ni tori idi eyi o ya ma bo wa jejo ohun tori obe to fi a waru owo o ya wa so iyen bo se wa lapa be gogan ni ya ako Adams o ti soro pa pa julo nipa ti ifose won se leyi to waye laarin orile de Nigeria ti Guinea Bissau to je pe kini gbowo waju ni orile de Nigeria ako idam to ti wa soro sowo waju o ni ewo eyin akagbe mi e je agbagbe ohun to sele si wa pa pa julo eyan lowo eyan ginu bisa o e je kuro lori ibe yan ko seyan ti ti o le deba o ni tori ide yi e je ase be ka agbagbe ka fi eyin ka fi eyin tegu fi nfa kini kan o ti ye yin lapa be ya te waju ka si ma gbaradi iyen fa awon ifose won se tun be lojo do waju wa eyin o ba mo kin gbe nde be ojo mo kan di logbon nno so ti o koja ni kini on ba sele di orile di gini bisa o to je pe alu ba mi ni o se kini lule o se keji lule eleketa die loku ki ko super eagles ma sokun lori television iyen bo se wa lapa be o je pe ako idam lo wa soro o ni eja ma gbaradi iyen fun ifose won se le tun bo pa pa julo eyi to je pe ape fe gba iyen pelu orile de Russia o ti je pe olo restore ni oni sugbo ye ka se dada ka bale fe yin memu ka no won ye ge bi oro to je pe iyen ako idam so ayo o tu wa soro so waju oni bo ti je pe papa isiri awon ara bi o ku die ka to oni bo oni sugbon o mo pe asise la won se ti won fi nu awon o ise bi atori papa isiri nikan o wa paro wa iyan si gbogbo awon dede lawo dudu ati gbogbo awon ton kopa lari daraya o ni ejo ohun ro yin o nbe yin e ri wi pe o e ma tu awon papa isire se daada gbogbo e ko ba le ranun o ni bo ti e je pe ohun o le excuse rara o sugbon won tu awon papa isire ko je ko ba ti gba lode mu ko ba to de mu iyan lapa ibe gogan ni e oluko ni Valery Kapin to je oluko ni fun Russia lo ti soro iyen nipa ti gbaradi eyi to ma waye laarin orile de Nigeria ati Super Eagles iyen lola o je pe won ti gba olore sore iyen pelu awon orile de kan na ton ti fe yin won bale iyen pepepe lapa be o ni ewo awon agbabodo ta won lo awon to ma tun won awon ma yi awon mi pada nitori pe kini awon mo pe orile de Nigeria orun rara
iko super eagles o ma rorun rara iyen lati na be tori die yi awon fe se awon atunto iyen fun awon agba bodu to je pe o ma kopa ninu idijon iyen lapa be gogan ni ta ba ni ka wo bo se wa lapa bi ifo se won se bi marun to je pe rede russia to ti gba keyin won ti jawe olubori merin awon ati namibia olore sore na ni mefa sodo ni won sa won awon ati ran eji sodo ni russia ti trinidad and tobago leta sodo ni burkina faso nko leta sodo ni egypt ni kan lo fe yin won bale pepepe lapa be orilede nigeria won ifo se won se bi marun ta wa ti gba ati padanu meji papa julo e ti madagascar na wa ati portugal olore sore ta jogba holland o mi lajo ta olore sore na ni the unity cup na oye pe nigeria na jamaica meta sodo ati ita ba madagascar ba o je pe meta si meji lo ba de lapa re won to ba dola ki lohun to ma sele oya papapa ikan lara awon oruko nikan

kan lara awon oluko ni eyan ninu iko egbe agbabolu ko yen ni orede Netherlands oun lo ti gbori yin eyan fo orede Nigeria to je pe lowo lowo ta wa yi to gbo wa waju eyan fun iko ti Ayas eyan aroku dare to je ko darapo mo won eyan lati Wolves so se je pe adigba ti aroko dare omodun marun de logbon ni lo ti wonu iko nlo lo si tin se dada iyan lapa be

ya papa. Trust Ekong. To je balogun ana eyan fi ko Super Eagles. Oun lo ti paro wa. Eyan si ko Super Eagles ati awon to nboju to ba lafise gba ni orilede Nigeria. Ilon ti Trust Ekong wi la pa be. Gege bo ye so o. Oni orilede Nigeria. Won o le gbara le ebun nikan. Won ni lati sise dada. Ati awon igbaradi ati lati sa awon agba bolu to je pe musimuse won da muse yen lati kopa ninu iko ti Super Eagles ki lo je ko soro yi en tori kudie kudie to de ba iko Super Eagles laipe yi ibi to je pori rede gini bisao won di fi eje Super Eagles bale yen lapa be gogo niyan orile ede Nigeria e o le gbarare ebun nikan o eni lati sise dada ati awon igbaradi lati ri pe kini iko Super Eagles won duro dede lapa be Trust Ekong lo je ko gbianju to se dada iyen fun iko Super Eagles ko to wa feyin ti eyan laipe yi to si je iyen balogun fun iko ko to feyin ti iyen lapa be gogo ni

0: le bayi ni yo de se fun awon ara lo ka awon na si soro ka si babe tori pe opolopo gba la ma ngbo eto bayi won se to bayi won se to bayi won se to bayi to si je pe leyin reyin awon ara lo oni le to peye fun awon akanse ise ti joba ngbe jade ki won de wu wa gbangba la sata ki ati gbe ona adugbo yi jade o agba se se bayi bayi la gbe fun o akoko bayi bayi bayi ni o fi se ise na so ti joba ba le mo salaye ni orin kini we ni igbese kokan bi won se ngbe fun awon araalu ti won de je awon araalu ni alaye yen boya araalu to foju mi wo opolopo awon ise mi ti ijoba nse ti won salaye lekun rere fun awon araalu yo fa opolopo akude yo fa opolopo aini igbagbo ninu ijoba la fin so pe ki won se alaye lekun rere ti won ba si se alaye lekun rere awa o le mo ko ki won ti gbe ona adugbo mi fun agbasese oruko agbasese yen re ero ba ni soro agbasese yen re ti won ba le se ko de gbogbo ese kuku
1: o fi kun pe ibaso opo lore kore ati ifikunlukun lasiko yo tun bo la awon ara ilu loye ati pe yo se ranwo fun ikopa awon ara ilu ninu eto ijoba
2: o seun aminat adekunle ni bayi lati ipinle imo awon osise olopa ni ipinle imo na ni won ti tinpele mu akitiyan won lati dola awon agunbaniro ti awon ajinigbejigbe ni popona owere si onicha eni to je igbakeji adari ile ise olopa ni gbonu akanse eto umaru na dada ina ni rawebe sawon obi ati awon eni toro sele se lati ni ibasepo pe lawon eso alabo ati lati le se atileyin fun won ninu bi won tin fe ki awon agunbaniro won ki won pada de lai farapa iroyin je ko di mo pe ile ise ologun apapo ile de Ethiopia na ni o tin gba akoso oriko iko ti oje egbegun Tigray ni ile Ethiopia hun pelu bi ile Ethiopia na ti won akegbe re soro lori bi won ti se mu ifelojude ba ogun tin be ni orilede na be o ba gbagbe iko TPFL yun iko egbe

ti ita kure baba pada de la mo tesiwaju e mo yikuro an pada bo 9.1 FM ja kwesti ita kure ele bawa dore elu lawe kani ibani dore wan wo www.glowfmradio.com loju opo x wa glow 91 FM loju opo facebook wa glow 99.1 FM akure instagram glow 91 FM loju opo youtube glow FM Nigeria etun le gba itakun opo glow FM lori eka ipate itakun si Google Play Store tabi kegbo wa lori Ero Radio Garden nibi kibi te ba wa lodi agbaye ni bayi iroyin tosan toni inte so waju Asoju giga ti orilede Germany Daniel Kruhl nlo ti je ko di mimo pe ekun iwo orun ile adulawo ina ni o roju dada fun oko owo oti wine pelu bi awon tin pelu oti wine ni ile Germany ohun tin wa awon onibara tutun iroyin je ko di mimo pe ile Germany ohun ina ni o tin woye fun ile Nigeria ati awon oriko mi lekun iwo orun ile adulawo gege bi oriko ti won ti mo pese oti wine awon ibudo ti won ko ohun alumoni si lapapo nile England ina ni oje eyi ti yo mo gbalejo awon eyan lati lo kere lai gbo lowo won leyin igba ti ijoba orilede ohun ti pinu lati mo mu owo wa si odo awon eyan ti ba wa si awon oriko na ipinu yi ina ni ko seyin opolopo osu ti ijoba ti npe kelu oro ohun to fi mo awon oriko ti won ko ohun alumoni si ati eka igbafe to fi mo awon oriko mi lori bi lori boya yo mo gbo lowo awon eyan tin ba wa lati le okere

ijoba ati awon aralu ina ni o se pataki lati le ni mu ki awon aralu ni oye nipa awon eto ati ilana leti ijoba ti lakale atun muroyin wa fun yin pe ile se ologun ni

0: Oh yeah, aja ke bere sin wa oko e die die as pe gbogbo nti ma lu nbi loni o le ma pe 30 minutes to yan yan yan bo yin mo bayi seju pere te tun fe lo yi ejo nsari fa aja papapa
1: yoda oku iyo ni ate kaye oba to ni ki bebe ma be to le ni ki bebe ma simo
0: oba ti mi wa e be se nwole si wa lara ni Facebook yen at Glow 99.1 FM, e ma ba wa boku lo fa e te location yin e ja mo bi te tin wo wa e ja mo bi te tin gbadun wa e te ma rate program e go be se gbadun e
1: iyin ye lere oba to fi mo le sa so bora

bongba te ba npa ebu yin mole te ba nbo ogo yin mole ko laye fi se fe mo e na e gbianju e tori olohun ba e ma gbagbe pe abala meta to kun fofo le to idi mowo abala akoko re pedu proper a lu fun yin ba lu alejo kan si waju ba e mo wa ya bara ma koja si abala elekeji ni abala orin tan

0: Aja ki ma ki radio girlfriend di wa. Omo lojo bi anonu. Oluwa re mi lekun itunu Mary Idowu.
1: Bi mo se nlo to bi mo.
0: Omo to e ma ndun lori radio gbo dada.
1: Kini ko
0: lawon eto wa to po lori ikanni. Oluwa re mi lekun Idowu. Oyinbo ni gari. Happy birthday, long life and prosperity. Igbadun iseju kan ni o.

0: 0805551110 0805311 01. Nba to wole sibi niyan olorin wole le gbe fun olorin wole le wo pe ah olorin re pe ah ni pe awon to nko ni ipinle ondo pe eni koja be number te ma fi pe wole niyan o. Hello.
1: Hello.
0: E ka sun sa o. O da ma.
1: E ko se sa.
0: Oruko yan to bole tin pe.
1: Yes, Oluwafemi,

jẹ wo boya mo le ri ipe kan tabi meji gba si ki a to ma gbera lori eto gbedu lori radio fun tose mi wa mo nso ki nse gbogbo lorin na lo nko style kan ṣugbọn awon yan gbe fun egbon mi dada le kan re mi lekun imo awon lori to kun na ki nse pe won da to ṣugbọn eyin ti awon yan feran niyan ba wo orin le kan re mi lekun gospel ni your gospel ni wa fi alojo die ga fi gba ara to ba di lose tin bo o sese ki a ka pe re mi lekun imo si wole pe won gba tin gan o sese lagbara lohun o so mi wa je ki ma di gba diru mi le

Eh, ma gbagbe jare oruko mi Ayomide Olofus ni mo nje. MC Malaki yin. Eh, ekun kan lo ndo si ranjo na mo tun fese meta yan pa ngba ti kije mo program to ni ya mefa. Ose to nbo latun wa lori tu gbedu lori radio titi digba yen ko. Eh, bodale kun re mi lekun eyin le je loni o. Ose ti nbo.

0: kan ko
1: yeske
0: onka ati onka ati onko oto na ne mo ko
1: awon na wa ka amaka o ko do be ni a se
0: je ti bo gugu omo Nigeria
1: o da ka kokomo awon kokole yi tin be ninu iroyan wa ko to di pe

0: O da shunshun goni e kabo emi mo yin lolufe yin ayoyan re yin aburo yin blessing aroke ilun kin pe kasun e kabo sura ko tun eto kayefin la losun tun ni
1: ba ti mo se na ni olokan ojo kan na loni na nu ni alade tin jade ni yi lo ko ti mo nje baba oni keke woruwa di only overgraduate in the university o lori ya loja kan soso ni lu mari onda so wa nbe
0: o wa nbe
1: so wa nbe
0: mo wa nbe o da lati nu iwe royin punch ni gboti ni gbera bayi ile se olopa e ka ti ipinle Bawshi, Dimo Arabic can lend it to one poor Gifts Congress. Tell Larry, a unique Quille Bawshi, a demo at a gade, but he odo alukoro illusion lock by Nick Milon, and it is a few a bibu, nobody sorrow, but he odo commissioner your lopa, a new sonny a leo, ni ano, or your demo way Arabian, or only oje adari a wobiri, ninu a bushalu all progressives Congress. Tell Larry, a new lock gusu, a Quille Bawshi, a gabi a bibu tiso, only do see. Won ni won sadede ba oku re ninu agbara eje eyun ninu inu le gangan tin gbe leyi tin be ni agbegbe muhazu ni yelwa ni ipinle boshi to je pe ni gbomodo bayi won ni arabirin ohun ona ni won ti ge ni ofun gege bi alaye to se oni arakunrin kan eni odun mokandin ni aadota eni tin se Mahazu, ono ni o wa si odo le solopa lati wajo di mo pe ohun ni ki o lo se abewo sarabirin ohun ni kete ti o debe ni ohun ba oku re ninu agbara eje so si je ki won ti ge ni ofun lo ile solopa jo di mo pe ni kete ti won debe bayi ona ni won se akale awon to ye kan se sile ti won si gbe oku arabirin ohun lo si ibi igboku pamo si fun ayewo fini fini nigba ta lokoro le solopa ma jo di mo bayi won ni iwadi ti bere lori re lati mo awon gan ti won wa se ose ohun punch ni be ni mo ti mu wa fun yin losun tun ni
1: eleyi lagbara oro godo gan e mo leleyi ti mo nsele bayi lowo lowo tin be ni odo mi o iroyin kan leleyi lati oju ewe kan nu were yin dele post o pe kini nkan to sele pe
0: kini nkan na
1: won ya bo o won lu won pa awon melo ebi igbekun awon elerin meva kan ti anje aje ni gbe ohun na ni ile ise olopa ti be ni pile rivers ni o mo ti yabo be o sugbon meje ninu won to je ani afurasi ohun na ni e fi kele o fi gbe ilu kan lo ti nje kodimo bayi pe ile ise olopa ti be ni pile rivers ohun na lo ti fi kele o fi gbe awon eni afurabi si meji kan leyo ti je pe ti won wa ninu awon iko awon elerin meva kan ni bi ti o je pe si ti won tin se ise wahala awon ile ise olopa pa eyun to je ko to bedin pele rivers ohun lo ti gbenu eni ti o je alukoro ile ise olopa na ni lo ti ba won soro to bara ilu soro eyun blessing agabi o je ko di mimo nilu Port Harcourt eyun ninu atejade re kan to fi lede ni ojo ade won ni ile ise ona ni o je ko di mo bayi wi pe wahala ati awon sula sugba kan ohun na lo ti bere si nsele ninu laarin awon eniyan won yi ati bi nkan se nlo si ni aarin ilu ni

0: o wipe so wipe kini kini ohun e lo si oju ewe kan nu were de lipo se lo kale to ku nbe
1: lati nu iworoyin di hope losan tuni won ni arakunrin kan leni ti won po oruko re ni tahid ojoku ona ni won ti demi re legbodo latari ijapo katakan to bele iun ni agbegbe ita lokan ni losogbo gege bi iroyin ti fide mule won ni arakunrin ohun ona ni o je pe o nbe nibi ti ijapo katakan ti bele nibi ti edayede ti bele laarin awon eyan kan eyun ni ana ndede ago mẹsan abọ owurọ won ni arakunrin ohun ona ni won osadede mo ibi gangan ti won ti dana ibon lara re won ni sugbon lara awon ti edayede bele laarin won ton ti arakunrin ohun ina ni edayede jo bele laarin ko to adi pe okan lara won be o sina ibon bo arakunrin ohun gege bi won ti ma wi won ni ojoku ohun nigba ton ma fi gbede ile iwosan nibe ni dokita ti fide emule pe elemi ti gba ni enu re ko tile to di pe won gbede nigba ti ile se olopa wa fide sele mule wipe nigbati awon eyan tin be lagbogun wa kesi won ti won se koja lo bi ti isele on ti sele won ni gbogbo awon ti edayede bele laarin won yi ni won ti fi ese fe ni kete ti eyan kan ti dana ibon bo arakunrin leyi ti o papoda hun ni ara nigbon ile se olopa jo di mo bayi won ni awon ti bere iwadi lori re won ni bo ti le je pe eni gangan ti o sina ibon bo arakunrin hun laarin awon ti edayede bele laarin won ona ni won o ti damo won ni sugbon awon yo ri pe won to pinpin isele on dele dada lati mo eni gan to sose ohun ninu gbogbo won the hope gan nibe ni mo ti mu wa fun yin losan tuni
0: iroyin kan na nbe ni iwaju omi bayi bayi lati oju ewo kan nu were ndeli post nibi ti won tin je kodi mi mo wi pe isele ijamba oko kan mo waye o ni ipile kwara debi wi pe eyu enikan o ti gbe mi mi nbe ninu iroyin kan na lo ti je kodi mi mo won ni eyu enikan na lele to je ko ti o ti gbe mi mi ninu ewu isele ijamba oko kan le itekwe ti o waye ni ojo simi ni popo oju ona kan ti a mo si orita iye maja ni popo oju ona to lo si oko lowo eyun ni ilu lorin ni ipele kwara gege bi lojina bi o ti nje kodi mi mo won ni atejade royo na ni o bo lere wi pe isele la luri yi na no sele ni kudukudu owuro ni daji korikori ojun ni bi to je wi pe oko akero kan to je ti awon oko akero ta mo se bus nla o na ni o mo sele o latari bi o se je wi pe nse ni oko na ni o kan dede lo fori gbari awon nkan mi to so ijanu oko re danu ni bi se wi pe oko taya re won ni taya oko nu oko hun o na lo kan dede fo afigba to kan dede character to kan dede fo bo ti fo na o na lo je ki wahala yi ki o sele ninu osula sugba na gege bi royin bo ti wi won ni kini kini ohun e lo si ojo we kan nu wore yin daily post e lo kale to ku nbe
1: lati nu iworo yin daily post ohun bakan na iko omogun fasan yamaha na ni won ti godi mo bayi pe awon ti dola awon eyan meji leyi ti awon agbesumo mi gbiyanju ati se akolu si lojuna akagada eyan ni ijoba ibile anka ni ipinle Zamfara ile sholop eka omo ologun fasan yamaha ohun won jo di mo pe awon eni ohun ona ni won ri dola nibi ti won tin se ipararo kakakiri oju popo nibi ti won ti ri nibi ti awon agbesumo mi yi won ti se akolu si awon eni ohun leyi ti won lo jeje jeje won lori okada gege bi eka omo ologun ti wi won ni kete ti won ti kefin wi pe nkan fura sin sele ni agbegbe ohun ni awon ti koja lo si oriko ohun won ni bi won ti nbo bayi ni awon atilawe yi ni won ba fi ese won fe won ni loju kan na ni awon si dola awon eyan meji leyi tin lo lori okada awon jeje jeje won iko mo logun ajodi mo pe awon yo ri pe won to pase awon agbesumo mi ton fe wa se ose awon na awon yo si turi pe yabo to peye wa ni gbogbo agbegbe ohun daily post gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
0: daily kan na la jo wa na loni nitori pe iroyin kan tin be ni waju mi na tun le okinka o mo lagbara o omo odun merin la kan mo leleyi o mo ti lori sinu adagu odo kan o debi wi pe okan ninu awon omo kan na o na lo di nkan awati leyin igba ti en se wi pe oko awako kan o na lo mo lori sinu itin se ti omi kan o iroyin tin je ko di mo wi pe eni odun bi merin la kan yiun odomokunrin kan o na lo je wi ko ti o ti lo ri bamu bamu ti o si di nkan wa ti ninu odo nla kan ti a mo si omi isan eyun leyin gba ti je wi pe okan na ninu awon omo ohun o le lo mo di eni awa ti o ni bi odo ise kan ti nbe ni ilu kan ni ijoba bile busari eyun ni ipinle yobe keke bi royin na bo ti je ko de mo wi pe won ni nkan bi agogo meji abo irole ojo simi ti o koja yi ti nse ojo kerin ninu osu osu kewa odun 2026 na ni isele na ni o mo sele o ni agbegbe kan ti a mo si unwuwa bulami alaji adamu lagbegbe agbegbe damachi ni bi ti royin na ti o ti je ko di mo pe wa ala na ati laru na to ti sele e lo si oju ewe kan o ni ori daily post lo ka ile to ku nbe
1: lati nu iwe royin daily post ohun ba kan na royin tin fi dem le pe eyan kan na ni o ti gbe mimi ti opolopo awon eyan si fi ara pa leyin ti awon agbebon ti enikeni ko mo sina ibon bole lara oko akere kan leyin ti rin ajo ni ojuna bukuru total runabout eyan ni ekun gusu jos ni joba ibile plateau ega bi iroyan ti wi won ni isele yi ona ni o sele ndede ago mefa bo ni irole ana won ni oko yi oni oko akero hun ona ni onko awon onsowo ogun leyi ti won lo ra oja eyun ti won lo ti won sin eran sin ti won lo ra eyun ni oja buruku ni abule rafinbuana eyun ni ijoba ibile baza ni ipinle hun ega bi okan lara awon eyan to mo kukudu nipa oro tabo ti wi o fi ide amule gege bi o ti fi mule fawon oniroyin oni awon arin ajo hun ona ni awon agbebon ti enikeni ko mo yi se akolu si ninu oko hun nigba ti won gbiyanju ati yi run about oju ona kan koja won ni ni bi won ti yin ibon hun ona ni eyan meje fi ara pa lese kese ti eyan kan si gbe mimi won ni nigba ti ile so lopa fi ma koja lo si agbegbe ohun won ni awon ni ohun won ti fese fe won ni sugbon won mo sese gidi o nigba ti eni to wa je alaga egbe awon mi ti ala iyun ni ipinle plateau ma soro eni tin se Ibrahim Yusuf Babayo ojo di mo pe awon eyan leyi ti awon agbebon se akolu si yi ona ni won je awon Fulani darandaran ti won kerun je to je pe oja ni won lora nibi ti won tin bo wa ni sugbon o je ohun ti o buniku wi pe won se akolu si won oni won kin se awon eyan ni jagide jagan o wa jo ndimo oni gbogbo egbiyanju lati kan si odo ile se olopa oni pabo lo jasi oni bo ti le je pe ile se olopa eka ti ipinle on ti gbo soro na oni sugbon won o gbe igbese kokan lori re di bi atin soro yi ewo iroyin po sibe dada daily post gan nibe ni ke ti lo sere oro mi losun tuni
0: o da na daily na ni nbe ni waju mi bayi lowo lowo ba tin daily re na la post re na
1: be ni
0: ipinle ondo ni iroyin kan mo ti je ko de mimo bayi wi pe wahala kan ti bere si nsuyo o wahala ko sugbon awon onisula sugba awon egbegun agbesumo mi kan ti an je olori karanjangbon awon ti nko eta jalu o na ni won ti so du edun arinle ni ipinle ondo eyun ni igbokije ijikije kan ti nbe ni ipinle ondo iroyin ti je ko de mo pe awon iko eto pinpin kan ati awon kan ti o je pe ti an fi mu file kagakiri kini kan ti nsele ni gbogbo awon igbo eyun ti nbe ni orilede Nigeria yi pelu iko awon mogun ati awon ajo otele muye ati gbogbo awon kan ti an je ti awon amotekun ehun ni ipinle ondo ona ni won ti se awon ise takun takun kan debi wi pe okan ninu awon ti an je adari ninu awon iko ti mo gbogun ti awon iko iketajalu ni ipinle yi eyun aswap won mo ti foju re gbole o won ti so di edun arinle eyun Abdul Samad Ohida ona ni ati so di edun arinle bayi bayi gege bi atejade iroyin kan leyi to je pe ti o jeyo lati odo en ti o je aseju ko royin ti awon kan ti an be dinu igboki jikiji ti an mo ti fun tedo toro lamento awon kan ti nsele ninu igboki jikiji ti a mo si saganzola makama awon lo fi oro yi lede o ninu ekun kan yun ti ojuko kan ti a mo si esandu ni ojo aje ti o koja yi gege bi oro re one oni kini kini ohun e lo si oju ewe kan ni ore daily post lokale to ku nbe
1: lati nu iwe royin daily post ohun bakan na ile se olopa eka ti ipinle delta na ni won ti jodi mo bayi pe awon ti dola arabirin kan eni odun 35 bakan na ti won si fi sikun fi mu arakunrin kan eni odun mokandini ogbon leyi ti won wa ni ekun gusu ijoba ibile ogele eyun ni agbegbe usefuru gege bi won ti jodi mo won ni afurasi ohun ona ni oruko re je brot gbare francis onome gege bi ile solopa ti wi won ni nigbati won ti won yabo ibi ti arakunrin ohun wa won ni won ri awon ohun ija oloro kakakiri won ni sewari arabirin yi arakunrin gogogon ona ni won ni o ti gbe lati bi ojo die ti awon molebi re tin wa kakakiri won ni nikan bi ojo keta osu ti a wa yi ni iroyin to ile ise olopa eka ti pinle delta leti pe won ma wa eyan kan o eyi odun bayi na ojo re ile ise olopa jodi mo pe iwadi ati to pe ti awon se lo je ki won sawari arabirin ohun lodo arakunrin wa jodi mo bayi won ni arakunrin gogogon iti nbe ni amo won sugbon won o ti mo idi gan to fi gbe arabirin sodo lati bi ojo ti won tin wa kakakiri e wo iroyin po sibe dada daily post gan nibe ni mo ti mo wa fun yin losun tuni
0: awon aroyin wa ina lo po to je pe ti o wa janti rere si iwaju wa lone ju pe won ba ta lori ofi ati anfani lati mu wa na leleyi yin lone e pe number ti o je pe tele fi lanfani ati ori ofe lati fi da si eto yin
1: 0055511110 tabi 0706677 1822 eti wa nbe e seun e kasun
2: e
1: kasun
0: a ngbo yo
2: e ba gbe mi da ba gbe mi ba gbo yin mo se ta gbo se a wi lo sha sha to npe la ta kure ta ba para eh ka ma gbe mi le ni ara wa ta de ba la je ta a pa di odun ile ya odun Christmas ade ro ile ya e ti ko te ro so e wa ma be je so bo be wo bo ko ilu le to si da fun e a se de ma ri o gba te ma te yin
3: Hello. Kawo bi ko jo tori olofo ma won omo won awon mi tojo ba ran bayi won ma sare kiri inu ojo o le je ko ta nla to ba lo yo won bayi won lo niyan e ma toju omo yin o oluwa wa pelu won o e ku eto
1: e seun gan ni fun idasi todo ti 0055511110 tabi 0706677 1822
0: hello an gbo yin o
1: ojo ko nko lura won losan tuni e ma gbeyanju e 0055511110 elu e ti wa nbe o isele labi o ni sele si wa
2: e ma ku eto baba o ni joke
1: olodun lo eto
2: iya lo ke ku eto lataro
1: e seun gan ni
2: tude lo so lati ke ro oyin
0: an gbo yin
2: mo ba awon to ni jaba moto ni Kwara mo ba won kedu dada o eyin onimoto e ma ni suru fun yin and then ayin arinrin ajo e ma gbadura daada lasiko odun yi mo gba ni adura imota lori wa olohun baje kodun to pari e da keji ni ti awon to lo mu awon ajinigbe awon olopa yin won sokunrin won se bi akin ko rorun lati wonu igbo lo mu olorun so jesus ase ta ibo ni ba won e se pe
1: e seun gan ni fun idasi todo tin
0: hello
4: hello e ka so sa
1: e seun ka so e seun gan ni
4: e fowo yin gbeto yin o
1: ami atemi
4: e jo eleyi ti mo fe dash awon eyan ma buru leyan o keyan gbe obe ile omo la keji olorun ko ma du yin ko buruku ni o ka awon ijoba wa jo nitori eto abo e ko o mehe ti e kan jo a wo pe o ti silent to ti se kini ika ni won o won le keni o won mo nkan ton se o won ni bori wa lagbara olo awa la ma bori wa wa awa ni israeli na laye si awa la ma bori won lagbara olo ijoba ijo ko ba gbegbe se si o a ni sirin ko ni kaluku de ki lo fo me
1: e seun gan ni fun idasi todo tin 0055511110 tabi 0706677 1822 elu e ti wa nbe o
5: kayesi
1: na isele labi oni sele si wa
5: to ye loruko mi lati iso akoko ele ti mo fe da si ni ti eni to no gbe omo lomo ila to si wa kiri ni gbele gbele ni oruko ilu yen
1: Ṣé ń gọ́ ni fún ìdásí tòdọ̀tí àti ìtọ́sọ́nà yẹn lọ́hùn-ún. Ṣé ń gọ́ ni 005555.

0: te ko ni abale le tori ojo lo were were were na ni e pa lo sodo ola oye adedot e wi to ni sumo olorun
1: sumo olorun ore ko le sumo mo feran re o ese lo mu ya pa wa dagbere fe se ko le mo bo se fe o bolorun laja o le roju re re re o ku ise oba mi aibinu oba nla tin be nigba gbogbo ka bi o si nitori pe ingoro lo ba ti fo ba jeun mo ki gbogbo si to ngbo mi eti yin o ni gbo bi ere esun mo olorun o se pataki eje ka ran si ninu iwe mimo Isaiah 55:6 o wi pe ewo oluwa nigba te le ri e pe nigba to wa ni tosi o nje owo oluwa ni toto ntoto la mo yin so mo olorun amo sa nigba gbogbo lakoko gbogbo nje si ewo olorun na nje si e mo wi pe o dara kede o wa nigba si nbe ninu aye abeyin o mo pe igba se nbe loke pe ngogun le le olorun suaju ni toto e da nbe ninu aye ayi pe mo sumo olorun mo chito olorun ni toto amosha se se tokun tokun taratara nitori pe kini ida to ba gbagbe oro wi mimo iru ni to nwa laye bi alaisi o loruko olorun ba oni wa laye bi alaisi ewo oluwa nigba te le ri e pe nigba to wa ni tosi e ma foro wi mo sere nitori ongogun ni to ni sona a oni ku sona bi efi o dara ki eda wa ninu aye ko si wo oluwa nosun loru ni gbogbo igba ko dara ki omo olorun fadura sere o ko dara ko fi wa mi mo sere pelu eda to ba nbe bo ba pera re lomo olorun o wi pe olorun ba gogon lohun si iba pera re leru si olorun iru eda be o ye ko le wo oluwa nigba gbogbo nitori o se pataki ki eda wa oluwa eni ti o ba wo oluwa iru oni tohun o kin jogun ofo e wo oluwa nigba te le ri keda ru arojinle ni poro yi o ko ru arojinle ni pe wi igbo dara ko nwo oluwa ko oluwa le se tohun ko le nife ohun ko le da si oro ohun nitori pe ngogun lo ba dani magbagbe ohun e wa nigba te le ri e pe nigba to wa ni tosi ni iwe mo so eda to ba pe lakoko to ye ko pe e ma fu wakati adura sere o se pataki fun gbogbo nigbagbo ohun akoko adura o se pataki keda mo gege bi omo olorun ni toto ago mesun ago mejila be ni ago meta pelu o dara ki eda ko ma po olorun ni gbogbo igba ago mefa kan kere ninu adura ago mesun ale keda ma ro larojinle mi pe wakati mo fi ba olorun rin ajo ni gbogbo igba lojo aye mi olorun ba gogun mo fe fi kepin bi eda ba le kepo olorun ni gbogbo igba o da mi loju wi pe angele ledo oni fi sile nigba kokan eri okan lo si din doku pelu nto pe eda so ba leri okan iru won ni sohun to olorun ba nfe e wo oluwa nigba te le ri e pe nigba ti wa ni tosi o bi eda ba nbe ninu aye ti o wo oluwa se igba to ba ku gogogon lo fe wo oluwa igba to ba ti je gbe ko ni resi mo ti ro ni tohun ti wa koja sonu asanti ti gba gogogon lo fe wo oluwa e mo pe gbogbo ta ba se ninu aye a o kere baba dorun gbogbo ta ba se loke pe gbogbo re patapata lo lako sile e wo oluwa nigba te le ri e pe nigba to wa ni tosi ni iwe mo so ateni mo oro o ye ka ru larojinle oro nla ni fun eda to ba nbe ninu aye ti o ba wo oluwa iru oni to wa kabamo edumoro ni ja kabamo ni laye gbogbo ta fowuro wa se uruko olohun baje kuni baje loju wa o aye wo ni baje igba wo ni baje iba dara ka fi se tolorun oba nitori olohun ba gogon lo ba nla tin wo eni nigba gbogbo lakoko gbogbo ohun ta ba nse ninu aye patapata gbogbo e lo lako sile e wo oluwa nigba te le ri ni wi mo so e ma gbagbe oro yi e sumo olorun keda ma sa fun le ijosin keda ma sa fun pejopo omo olorun bo ba jo omo olorun lo nba rin to to o dara ke le ma gbadura papo gbadura nigba o agbara ko gbogbo mo fo se patapata idimo lo le fa alubarika si amosa bo ba si fi wa to fi rin ajo nipa temi ngogun ladura re le gba adura gbogbo wo ni sala igba ni ile aye e wo oluwa nigba te le ri e pe nigba to wa ni tosi oriwo ni buru se dawo si nigba bodi igbe mo gan lo re wa loruko olorun oba a o ni de ni esin o a o ni de leya lawujo gbogbo ji tin gbo mi eti yin o si ni gbo bi lase olorun oba e o pe e o ni pe sinu iya e o gbo e o ni gbo sinu osi e o ni firun dudu e o ni fi wo sare lase olorun oba gbogbo ti tin gbo mi patapata e o tu gbo mi lose to nbo omo yin adedotun

0: bara ti Olatunbosun Record Show lori radio 711 nigba na lo yen Star Radio ni obale e baba ya wa adegbe won laruge lori eto na nbe yato si awon igba miran te ba ti se record tutun won tun ni kunle so wa nbe bo wa nbe won tun ko wa a tun bere si pe fa won olotu olotu eto miran bi ire ajo se bere ni baba yi gbiyanju bi ti eyan gbiyanju de sugbon ko si oran lowo mo sa gidigidi sugbon ta ba soro pe awon ajin rere ti o fi ori siyan leti ti won fi ori wasu ti won fi ori bu e buyan ko ninu iwa ika buyan ko ninu idibaje buyan ko ninu iwa ipo teyan o fi bo sinu agbami ti o dara ni odo olorun ti o si mo alepa ati de iwaju oluwa je kemi na wa nbe pa to ba
1: mi na wa nbe ma fi
0: ni Nigeria tori gbogbo e se nlo yi nko ti ri bayi o kon ti e ti de sa kankan

0: nigba to ba ndara baba je ki wa nbe abala kan niyan pe oko Nigeria re loju agba mi ah baba yi mo se so fun yin pe omo bibi ipinle Ogun ni won ah iwo road ni won gbe ni Badan nigba na Olorun ta na ba ti gbera ta kure nbi ododo won Olorun ta ba ko lodo ko lo lawi egbon ko lo ndele fun gbogbo won
1: baba mi
0: o na korun wa nu ni
1: be ni won jo ni iha ni
0: no koko house
1: be ni nigba na
0: office ti won gba na sugba baba yi legbe tura ni wo road ba ti mo tura ni wo road o fe se kegbe kegbe ta ma doju koju olowo tin fowo
1: saanu be ni
0: complex be ni won wa na nigba na Olorun inu flat kan lowo yin be oni won gbe baba yi je nikan ti o yanranti o je nikan to feran awon eniyan pupo o je nikan to nsanu o je nikan so pe ko fi nkan pa mo fun elomiran ohun to ba mo ni imo ohun gbe jade fa awon mi latutu ti ma bo ba sori lo fe ko na ni ko ni so pe iye lo joko si be ye mo mo gba ti mo se ri asa e mo mo gba ti mo se rara
1: ki gbe nkan pa mo
0: won wa lara awon to da go palms le ngba na gospel musician goman gospel musician state of Nigeria awon o wa lara awon te jo da sile o de de igbonu kan ti pa ngan wa ninu awon to ndari nigba na Olorun eja tesi waju atayero bi agogo wa tun aye wa ro orilede Nigeria wa tun ise wa se orilede yi atayero atayero wa wa o ama mi bebe o gbogbo wa ma lofo oju sona o oro wa ye ma mi

0: awon onimo won wo ise bayo adegboyega won ni ele ikoje orin lasan yi se be kankan bo sori gbagede ka kori wiwiwi ka de kuro nbe pe ile oro to nsi ni leti oro to nba awujo wi oro to nwa asu oro to si teni lorun to so fun abi ojo ola yo teri ti a ba ti gbekele ola oni le ma se dede to ba wo eyin wo to nibe lojo ko si atile tesiwaju
1: yo
0: ni yo soro yo soro idi bi ti mo so pe ke je ka si dara dara o lo se record ataye ro wa o lo dodo aya rere bi pe at least iwo ko iwo iyawo ototo ni bi ti ti wa pe ba de ti so po e jo a jo ko yin po ni gbakan na o ka lu ku de laaye ti e
1: aya ara re ni
0: te ba ti wa di kan te di toko ti iyawo e ti ti fo gbo se se
1: ke di okan na idi le mo ba da ru
0: idi le mo da ru ah be ni iwo mo lo abi oga yi o dara pupo pe opolopo lo royin won pe won gbiyanju won gbiyanju nu won ba ti won won ni yawo kan pe lori ofe olorun lo je pe suda sugba wa nbe bo sibe sibe kokan je yo kan na ah pe lori ofe olorun won de olode yo da nbe beta fun won amo na ti dagba bayi ana ti se won ti tabi obio ah da da lori oke. Me.

mi nigba ti won yi we do se yi ti won se nisin a so pa won to korin bayi o ko dada ana gbeyanju ti won a sugbon nigba na lohun bi iya bola re a bi roti mi e na ti mo ola oluwa roti mi ti won lo accordion nigba na lohun ana korin gbugbo awon tejo jesa wawu nigba na lohun nigba yen niyan leyin igba na o ni anti wa na ta na gbe record ire orun so kale ti won gbe wa gba na lohun gbugbo awon wonyi o ni won jo je awon to korin to yan ni lori o ko enikan tun sa lo ni sin sugbon yo sa pada wa baba yen na o gbiyanju gidigidi enu jo meta iwon atomo kan jo omo won kan won jo fe ni gbogbo kan sugbon olorun ti die baba yen na gbiyanju ninu ori won si korin won so loke pe ana ti wo ye ti bayi pelu ori ofe olorun awon yen o tun je bi contemporary lojo ori si awon christianity ade eri pe baba yen se 80 ni on the 22 osu kesan odun ti a wa nu re orin bayo adegboega ni la fi da mo yato lawujo gbugbo awon olorin orire o lasimo te ba ti gbo ngba na gbogbo olu lo ngbo gbogbo awujo lo ngbo nitori pe oro to si ni leti oro to mu iwasu wa ni oni orin won nigba na ta ba gbogbo awon orin ti won ko iru ataye ro yi odun 1986 lo jade atawon be be lo an lo se ataye ro itunu an lo se dear mother awon lo se oko nigeria re loju agbami ta lo tan awon na lo se ebute ayo oro aye fi adura ilule kolorun wa so ilu dero baba ina ni o se leyi ilule

0: Mogbede lo lo lori Atẹ́gùn ni Glow 99.1 FM Ijapo Akure Adekunle Adebayo yin na ni ere ni mogo ma wise awo fele bonu ti o jari kun ase bi won ni inu iba se si iba abasi
1: abasi yan
0: abari gede gede abari awon akeke awon paramale tin be ninu opolopo tori pe asafi awo bora ade faso bora ko jari bi koko bi ewo bi agba ni tin be la re ni na
1: awo ina lobo
0: ikan be no mi ni ikan be no mi ni
1: awon yan ni kanu
0: won ni kanu ne ja sa eja cha eja sa ma darapo ma won ti o da ma darapo ma won
1: to re si ore rin si ore rin si owo sa niyan sa niyan iwo na si ni ikamodu iwo na ni tani pepe to n taru eni be
0: omo kaide oron ba mo ko mo kini owa ma do mi nba mi toro ba deru korita bayi ta wa wonu aye ogan ta le yan
1: ta le yan baba baba kan ko ni gba kan o ni ta le niyan olorun o wa gbolo nkan ni mo ranti nu orin mi ranti yoku gbolo nkan ti mo ranti nu
0: adedokun
1: adedokun ni yi nu o ko orin aye wa ka ku nbo le ti bo tan tin play mo nisin ngba to rongi si wa ti en wu won o ni gbo abi o na lo mo
0: olorun se mi
1: mo se fe gba esan lara re
0: e mo worry o se se laare ose melo kan sibi ki o tori baba isi o ye ka le ri gbe wa
1: be ni be ni be ni
0: Bayo Adegboye ga bo se se lala to odun 12 oni won lo laye
1: 52 years
0: won de sise sise sise sise won gbiyanju gan igbiyanju won ṣugbọn oye Olorun inu ojo keje osu kerin odun 2008 ilari wota ipin baba e koja lo awon kan lawon kan lo pa lona ilorin awon kan ni awon lo digunjale ni awon kan lo lo digunjale ki ti ko gan de lo lo digunjale ipa awon adigunjale lo
1: lo lo ka mo lo se lose
0: ṣugbọn ododo be ni pe baba e ti pada de badan o ti pada de ibi to sun si iyan ti koja lo ori pe oju mejeji ti n dun won gba na latari ito suga o fe le ro won na pe mura si ara e
1: lo wo ra e niran
0: won ni keyboard a wa se ise abe fun oju mejeji kele ba mo be nkan se ri nigba na pelu ogbo ise record won won sa kakiri won mo ri yanran won lowo won sa sa sa won roru ran lowo o si bere si gbe kakiri ni e titi titi ti tolojo fi de nigba ti a ti e ri pe ki sasiko ti won da oni won lo sugbon yi olorun ju awe da lo
1: bene
0: olorun ju wa lo o ji olorun ju awe da lo iwo na ye ara e wo dakun iwura isawo lo be fira se ito suga
1: ton wura re ran
0: abi jejere abi kini kini kan na ton be fira ti lo ma ma wo re ran
1: se ne lo si test bo lo sayewo ton ni get out
0: ori iseto frustrate abi frustrate lo sora lo sora
1: ki o ma lo gbe ile ifami mi si onikun
0: olohun de je
1: ah ni riru e
0: mo de ni ko ni mo pe apo itoka ke
1: na ni ile ifami
0: na mo so fun mo ni ko mo pe ka o ma jika olorun gbe wa ni ya ni Nigeria
1: ni ba mi
0: oluwa

0: ni awada
1: ise ataro yen be
0: se
1: ni ibi ibi we de nu bi da pe ona ton gba ton fi apa kin si to won ja nba
2: yen rara o rara
1: eh eh nkan to so wopo papo na ni e won ni fe ara won ni ife ye de nu won ni but due to pay condition to parent to be the party nba yen won fi fe ara won sugbon ife atorun wa lele tori awon mejeji lowo ton se so wopo emi believe pe won ma lo ra won bo titi dojo ale na
2: ojo ale ojo ale na tin bo die die won ti wa ran le
0: se wa mo pe ibi nawo wedding mi la won ti net jo pade again won ti e focus pa an le pade won kan lo pade ah lagbaja ah la ka se gbe lagbaja ah won mo so e na mo ile awusa de ni o le bi mo ni awo merin o le me lolohun wi be su se pade niyan obirin yari po won loko mo se awon agbagba mo fe no si pe won wule dale mosu mo wa du we nikan lo ti de to lo won spe ku lo mo fe lo bi e si ri niyan ife iwo to wa no le ife wo lo ni soko to ojoko ti iwo iyawo ife wo lo ni seyi to ojoko ti rora se o lo e ran wa lowo
2: e wo eyin na to ha o ma lo mo leyin na to ha o ma lo eyin na to ha o ma lo o dojo mejo ka to pade o dabo
0: alagbada npe mi mo nje iwoda
3: Nigeria Enterprises ilekikan lo se pataki lati le ri bi gbe ri bi sun lati fe lede ni pamo si eje kan lo si le ise to n toju lowo ohun elo kole alagbada source Nigeria Enterprises don stability materials se ba fi kan le atun te ba fe fi kan won ta iso iron sheet asbestos buburu fi materials le ma bambe bako na ni won tun ta aluminum roof rubber ceiling ati awon to ba fe fi gerad dala si le won gugu

0: Ada akiyin kiyin pe eseun seun adeyuya ba mi dele eseun akiyemi blessing ani lori ikanni banidore beyen eyin eyin baba mejeje ka bo sori eto mo gbede adupe eseun seun ilese glow koni baje koni jona ina jina siyin o lala o jina siyin ore dola ta jo ngbe to na sori ategun baka na ni fadewo ati onirugbon soeswe ti wajo wa nbi mo ki gbogbo wa patapata mi o lolodi eni kankan eja ma gbadun jesu lo adekunle adebayo le mi je awo fele bonu ti ko je kare ko asebi o dojo mejo
1: babi magbabe babe magbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bu baje lori ikoni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se

kin e ka san e ko owo lenu se lati oro lase lo wo lere ise wa ko ni dise iroyin ka ki le wa nla mu afun yin lati kan ni glow 99.1 fm ijapo state akure oluware melekun iduwo loruko temi Egbo Selo or Progressives Congress APC eka ti pinle Ondo to nti alaga re Kola Wole Babatunde ti je ko de mo pe Egbo Selo awon lo ti se agbekale igbimo olupolongo ibo fun are le yi lawon eyan ti won to igba ati mejidin ni ogbon 228 pelu bi gobina Roke Ayedatiwa yo ti mo je alaga igbimo ohun nigbati abenugan ti le ri ni le igbimo asofin ti pinle Ondo Victor Olabintan yo je oludari agba ewe lara awon kanrin kanrin ninu igbimo ohun ni olami olaide adelami olamide oladije kolawole babatunde taiwo oyidele olubumi tunjojo ati ayodele olawamide lawon ti mo je igbakeje alaga akoko si elekefa pelu bi Sylvester olumu iwadu na yo ti je igbakeje oludari agba nigbati Pius Akinye Lure nimbe Farukomi ati Ola Oguntimeyin mo je alaga igbimo olu se amona se gomino atigbati alaga egbo selu APC niti awon agbagba won ati akowe yo wa ninu awon eyan na

ile ise ologun oju ofurufu ile Nigeria ti je kodimo pe on ti bere si se awari awon eyan ti won ti forakasa ninu oko balu ile sologun leyi ti o jabo ni igbokoda ti sorilu ijoba ibile ilaje nipinle Ondo pelu biroyin ti je kodimo pe pupo ninu awon eyan ti be ninu oko balu ohun ina ni won ti di rorun eni ti o je adari iko ilu koro fun ile sologun ohun eyime ejodami je kodimo pe oko balu yi ina ni lo si ipinle Eko lati ilu Benin nigbati isele on sele iroyin je kodimo pe eti odo igbokoda ina ni isele ti sele to si da ipaya saarin okan awon eyan ti nbe ni Luna, ewe eni to je alukoro ile ise olopa eka ti ipinle Ondo Jimoh Abayomi o fi ijoro yi mule pelu alaye pe sibe lati ipinle Ondo agba koroje ninu iko aserubalo iswap Abdul Samad Ohida tawon eyan tumo si Anwar ini awon eso alabo ti gbemi lenu re ninu gbo oba kan tin be ni ilu owo nipinle Ondo iroyin je kudimo pe Ohida ina ni won gbemi lenu e lopin ose ta lo tan yi lati owo agbarijo iko awon eso alabo to fi mo ile ise ologun ile Nigeria ajo DSS ajo Tekun ati awon ajo eso alabo mi lasiko ti won se abewo si buba iko iswap ohun awon ti won ta awon akoroyin lobo ninu awon eso alabo ohun je kodi mimo pe igbese ti won gbe yi eyun latodo awon eso alabo ina ni o saaju ipinu iko aserubalo ohun lori bi won tin pinu lati se akolo si ekun gusu Nigeria ni pataki pelu bi opin odun tin de ati pelu pe Ohida ninu sugba kan ri je igbakeji adari apapo ajo iswap ni Nigeria toruko re nje Abu Ikrima tawon eyan tumo si Abu Uwais leni ti won fi sikun ofin mu latowo ajo DSS lodun 2023 joba ipinle Oyo ti kede pe ohun ti pari awon eto lati le ra awon oko ti nlo ina monamona adota ati lati se iyipada awon oko akero ti nlo epo diesel adota si eyi ti yo mo lo afefe gasi lara kitiyan lati le bu ororo soju apa leyi ti owo irin ajo ti nko lara awon aralu eni ti o je alaga ati alakoso ajo kan leyi ti mojuto irin ajo nipinle Oyo Diko Salami je kodi mimo pe ipinle ohun ina ni o tin se mojuto bi o ti mo lo ohun amusagbara alotunlo ati lati le mojuto bi orongogo owo epo bentiro ati epo diesel bi o tin ko ipa ti ko dara laarin awon eyan sibe lati ipinle Oyo egbe awon dokita labere ni ipinle Oyo ini o si fun ijoba ipinle ohun ni gbende ketiti di ojo kejila osu kewa tawayi lati gbe awon igbese to ye ni yanju awon to jomo oro igbaye gbadun awon dokita toro kan ajo yi ina ni o se kilo pe kikuna lati yanju awon oro yi ina ni o le mo tesiwaju lati mu ki eto ilera ni ipinle ohun ki o mo mi logbologbo ajo ohun je kodi mimo pe oro yi ina ni o ti nfa akude lara bi won tin se itoju sawon alaare ati bi o ti mu ki awon akosemose onimo eto lera ki won mo se ise ni botito ati bi o ti ye to si tun wa ro ijoba ipinle ohun lati gbe igbese kankan lati le yanju awon ibere leyi ti won bere ko ba mo si akude ninu ise eto ilera ni ipinle Oyo
iroyin je ko di mimo pe gbimo te ko to nile gbimo asoju sofin leyi ti ri si asuwon ifowopamo ilu loni ati lola na ni yo mo beere lowo awon adari ile ise epo bentiro ile nigeria nnpcl ati ajo inec lori awon owo ti opora leyi tin to bilionu meji le ni egberin lowo naira awon esun yi na ni be inu atijade kan lati owo ayewe owo wa papo ile yi leyi ti o fi mo odun 2021 2022 ati 2023 leyi ti o tin fa ibere lokan ojo kan lori awon ti won fi owo naira lati bi won ti se akoso awon owo tin wole labenu ati bi won tin san owo jade ti won si tun tele alakale eto suna lati odo awon ajo joy joba fifi satimole fungba pipe ti gomina teleri ni ipinle kadina nasir erufai lo tin fa ariwisi lokun jokan nipa ipa ti o le ko lori ojo la egbe oselu all progressives congress apc lekun ariwa ile nigeria ni pataki ni ti eto dibo ti odun 2027 iroyin lati odo awon alalaye eto oselu je ko di mo pe awon ti won je ale loro yi na ni won ni gbagbo pe fifi satimole erufai na ni o le mu ki egbe oselu apc ki o mo mi lobologbo ati pelu pe eyi le mu ki awon eyan mo kaanu erufai ki won si mo lo tako egbe oselu tin se ijoba ni lolo yi agboni ti eto eko iroyin to jade je kodi mo pe ajo ti moju to idanwo ase kagba ti ekun iwo orun ile ajulawo waec nlo ti kede iyansepo suleiman kum eni odun meridini ogota gege bi adari office re tin be ni nigeria iroyin je kodi mo pe saaju iyansepo yi ini kum ti je igbakeji akowe agba ni office ohun ti o si ti gege bi adari eka ti moju to idanwo ti di opin osu kejo odun ta waye ewe yo gba ipo na lowo Amos Dangote leni ti o sin fun odun meta ti sare si tenubodo ni ojo kini osu kewa odun ta waye pelu bi kumo un ti gun ori alefa gege bi akowe ajo waeki ni Nigeria ewe adari ilukoro ile ise waec ti nbe ni Nigeria Moyo Sola Adesina ojuwe eni ayansipo yi gege bi ogbontarigi ti o je akosemose leyi to dada po mo ajo waec ni ojo keta din ogun osu keje odun 1998 gege bi igbakeji akowe elekeji

0: sasa ojo kan lo ma simi bi o de ti simi ojo kan lo ma gbera ti simi bi o ba de simi ojo kan na lo ma dake ti oni simi tago e oni sise mo ago egbe gan to sise gba pe battery na o ku o to ba ku a wa nbe ni o di gba ton ba tun se nje e ko to bere ise me na ni emi eniyan ojo to ba ti so spanner sile o pari na ni e bo bole ni bus stop e sugbon ki la le so nipa bus stop to ti duro nibi ti moto ti ga ele bawo no se fe gbe e ta lo fe gbe e ko royin e nbe o kan mi na o be na lo se kan e e je ka ri pe ase omo ni keji wa laanu ta le ri anu gba e se oloto
1: so e se un eyin ojogbon mi baba wa alaga Ariwa Akure
2: don't know what to say alaga ni baba wa
0: alaga alaga
2: alaga alaga jomro odomode ni ele ni e ma fi aga se loko e odomode ni
0: te ba pe ni baba ba e mo pa agbada ta wa alagbara
2: oye wa oye wa
0: te ba pe ni baba agbada ta wa tun lagbara
2: ehn baba yen ti jina je mo pe ni ele ni ehn e je ko raye gbe
1: alaga oni a ma pe yin baba o so alaga ijoba ibile ariwa akure a nse bi erin a nse bi awada oro to si nduyan ni gbogbo yi ti a nwi yin tori ewo igba ti a tin paruwo ti a tin soro lori pa ti ogbeni olawale agboola awon ti won o mori ti won o batan rara amoye sile kokan kobo kobo ti won ti jo pe ki won o fun sugbon se wa je pe ni eyi to je ijoba ibile ti e gangan gan ni o ti ri anu nbe gangan gan lo dabi pe e so di alejo in demi ti e nwo alaga e tun ti won oselu mi asiko oselu mi tun ti bere oro ti bi mo wa lana won ja gbadun ti titi le fi su awon oloselu moto ti won to wole
0: Ambere brigade. Won ni brigade oni kakaki.
1: Ni won to moto le moto awon moto million. Ni won to le ra won. Mo wa wo pe eni ti a nso pe o nilo iranlowo yi. Ah, owo ti o fi se gbogbo operation yi, a ma ti ka million nbe o. O si wa di soro di nira lati ran lowo. Sugba asiko ibo yi bayi, e tun jade, e tun ni ki won ran yin lowo ki won dibo fun yin. Ngba won pa aruwo ti won pa lana ti won se gbogbo ti won se. Eyi ko wa pa mi lerin ju. Owo ti won wa gbe fa won kan, won wa nja le lori. Owo te le fi sanu fa won to nilo anu, e wa gbe fa won to se pe sa baba sa o tan ntan so fun yin ni o. Eyi ti won gbowo le lori nu. Ah, o ma se o.
0: Olotun, eni to sun to n horun. O lohun osun daada eni ti osun kankan kan bawo lo se le ri eni ti to se ta fun yin le ni egba pe owo ta lo fun yin o le di lola ko so pe ohun o ta mo e to wa ma sare bi te tun ri ti ta e je ka ranti eyin lo wa lowo e to je ka kigbe won ni ijoba democracy e bi awon to wa nbe na ni a ijoba lagbada se ba awon loselu lo wa nbe nigba ton ti le so pe ijoba lagbada awon to ba wa nbe na lo se be e ba wa se kon le ma ri ti yin pe pe e gbiyanju ko se ni to se kan tan eni to ba so pe o ri bi enikan o na kan try mo wa ni pe bo lo ko e wa o ni nigba to se wa laye amo na na lo je o try bayi igba ti okunrin try ko yin try ra ani ki lo se o re egbe ni o re kan o re egbe ni se iwo iru elelo ye ko se ipo to ye ko ye ko wa ni o mo po ye ni ko wa bayi iwo na ma sa kitikitikitikiti laipe laijina a pari lojo kan awon ni pe a oko oni baba lagbaja de gbeyanju nigba to n gbeyanju o de try o ah eniyan ni o o gbagbe igba to so pe ki le egbe nse iwo na ki le o se bayi anu wo lo nse fun awon eyan anu wo la le ri kai fun pe ahun o try ah no o try tori o ma kuro nbe asa won driver ni oni shop elo
2: Ese
0: won o tun wa fese kan to wa pa mi lerin o ni ese to tena o se ma te ile pada
2: be ni o di dedan
0: eh to sare lo se ku to je to sare lo si gbogbo e to wa nu moto to sare kiri e wa gba pe a pale ku de gbaga a bo le ese to tena o se ma tele won lo to wa ni joba o se ma pada de o tori awa ara governor kan ni gba kan te to ba te fe ya olopa ati soja won be sin park ade side bi odo rodo ati e mo ko lo nbo pepe awa sese wo pe ata lo han ni eh abaje mi lo si temi jo a mo pe kiri ya ire kan
2: igba lo ni gba nka
0: igba ni o yi da ni pe o wa leyin won number won tun wa wo pe alagbaja lo te wa be ni to mo number so pe eh gosulo na ko mu e eh ko si kan to se se ko le fori o
2: gosulo mu are ara
0: jo se ko mu
2: se ko mu are ara
0: igba ni
2: won tun wa be le
0: o ko lori e lati ku ko si ku ni gosulo mu
1: wakati merin
0: se ti ri bayi won na ma je ki go slow ma je ko mu e se daada kon ba raye le pa ona fu e lati lo e se olotu
1: e se ya eyin ajogbon alaga a ni soro pupo ju lori oro yin eni e gbo pe won paruwo yin lori radio in ta n paruwo yin si na re o pe ki eran eni ti o nilo iranlowo lodo yin e se iranlowo fun won se ri eyo enikan soso te iranlowo yi mo fe ke mo pe o kere tan eyan to so mo un nikan won ju mewa lara enikan soso yi eyan to so mo un nikan won ju mewa nitori en ta wi yi oni ya oni baba oni yawo lawon omo olegbon laburo
2: be yawo ti fi le lo ba
1: n baba n ka gbogbo awon ore awon eyan gbogbo to sumo e ri ju mewa lara e e dakun alaga ijoba abile oriwa akure e gbiyanju fun olawale agboola te ba si n fe pe ki e fe pe wa e fe ba wa soro emi ti mo wa n bi number ti e le pe mi si bayi to si ma wole lowo kan 081 6 4 5 9 0 bo ba si je ti awon ojogbon mi ni
2: ti do lootu ti e ti da to lootu ti da ko won pe to lootu won fi ta awon yoku le to lootu ba ti gba awon yoku agbo
1: o da o se ti gbo ba awon alaga a fe ki e ti e to ba ni te fe ba wa so ki e pe wa e ba wa soro idi je fi fe da soro lawale agbola e je mo boyo ti seyin ri ni abawon eyan ti seyin ri
2: rara rara
1: no atun mi ka so be na ni
2: mo gbe lo sona be ni
1: ati ka so be ni
2: ti toko wa nbe ni pe ki se pa ma alaga won yin o sise ki se pe won o fe gbianju sugbo omo ka fowo se kiloko e eh to da won eni agent e ma ri lo pa ni e awon ehe won yen te po be ki se pa olawale se won ko se won rara rara omi lopo jo ka lo won gbianju
1: eja
2: omi lopo jo ka
1: lo
0: a ki lo le to pe ko jo omi na lojo kan
1: eh ki lo le to mi to po jo ka yen o se so sodo olawale ko se se sodo olawale
0: omi to po jo ka omi to po jo ka
1: ko se
0: ojo dimo lo mi po jo ka
2: ilubo ni o po ilubo ni ko wa se
0: eya ko wa se ilubo
2: ko ka le ba
0: po e ko ba le le
1: e
0: wo
1: e se e dupe yin ojogbon jo ni ti Olorun na gbo ti lori ti ogbeni Olawale ni asoro bayi alaga odowo yin ojo ni ti yin o Olorun o ma kun yin lowo yo ma ba yin se ni subu ara e ni subu emi e de ni subu danu ijoba ibile Ariwa Akure a ma gberu lasiko ti lagboro Olorun okiki yin atubo kan si rere bo se renu de e ti soro nipa ti iya Abike lekan kini atowoda ese erin bi kan e o si se ka wa na fopon debe ka mo iye ti won ta ngba ba mo iye ti won ta boya ta ba so fara ilu alere ni kan oso ti o yonda lati ra fun won iyen be awon ti ogbeni sikiru a mo ibi ti oro won de duro ori ngba kan ene won so pe won ti kuro lo sibitu won kuro lo sibitu
2: sugbon arogun ni ene awon to gbianju ati lo arogun de ni won wa 151 na so awon mo bi ti won ba yen de bayi lowo lowo ni mo igba ti kini yen ti o soro yi bayi lasiko owo ti mo ni aju sodo won pe kon sa te ri nkan fi lo ba won ni gbogbo e o ri bakan bakan bakan so awon adoju to fo dede lo da si won gba na lohun ni oba ni otuku ni banro ko to kan si awon yen ti na oba ti tan laso eje ki tan le kana so ki won gbianju ati ba awon yen na soro a se paro fa awon araalu emi wa mo ti oje ka awon mekunu fe tojo ara won mi o mo reason olowo sori olowo kini kan to si kini kan ni ore tohun se ri ta wa araalu ba dede se ara wa oju ti awon te ba ro pe won lenu nbe oni 1000 2000 1000 2000 to ba po lo jara yo de mi won le ni tere ji tere inlo do fi ku eyin e budi e die bo se spoon na le fi nbu omi yen tero ba po to nbu drum oku drum aku awon to nilo iranlowo nkan keke won yi e ja gbianju ka se ta na ba de le se fun ta le gbe ki lo de oluwa ran wa lowo awa na o ni saison
1: Ajan.
2: Ewo ti mo so e ma binu alaga olotu. Eni kan lo si ago olopa won lo fi moto ko du olokada kan. Ere ni awada kan to wi ka to fo. Oju ese million ti bole. 450 kan ko se kini kan si mi kan na ori pe nti o gba na je oni.

0: wa yesu oluwa wa mo fe kenikan sare gbadua yi gbogbo alagbara idile e to timi mo yara irogolo e ma sokunle e ma sokunle alagbara idile baba mi to timi mo yara irogolo enikan gbo mi lowo lowo oluwa so fun mi mo se soro he o lenikan wa inu atimole alajobi lo wa inu atimole alajobi eni ti aye ba timole ko si on ton se ni ta to le mo pare gbadua yi ko pe oruko jesu la kan to wa pe olorun apostle babalola gbogbo inu atimole alajobi ti mo wa ki won be si tun o si de adua oruko jesu oruko jesu oruko jesu olorun apostle babalola gbogbo atimole alajobi ti aye mi wa loruko jesu mo jade ni atimole mo jade ni atimole jesu kristi oluwa wa te ba wo dada awon omo israeli awon omo gaga jericho jo koja nitori po din la ni to ba lo wo story jericho dada wa ri pe story to ni agbara ni eniyan ole to ba se ogun o le wonu ogo mo ma pada wa nisin lati wa lead any prayer meta tu wa mo pe olorun ni ma de fun yin laye lati pe mi ki sure si aye yin e ja de oke lohun
1: ope atola
2: Redemption Ministry
3: aka kokoro agbara
2: gbe ipade solution hour
3: yo ma waye ni gbogbo ojojo Tuesday
2: ti a pe akole re ni
3: solution hour
2: waka

0: Ami solution awa lagbara yo ma waye.
1: O fe ki gbogbo wa lo mo pe.
0: Won na wo cancel mo wa pelu woli.
1: Leyin gba ta ba se program ton.
0: Opolopo olori emi lo ma fi ore yin sese iranse.
1: E sade ti mo baba wa dada.
0: Iko ati iriju olodumare.
1: Apostle Jimo Imole Ayo.
0: Ati mama kokoro agbara.
1: Prophetess Ife Oluwa Jimo.
0: O ma fi pe ati maje mu soro ase.
1: E pe baba kokoro agbara sori ago yi.
0: 0806430 6132.
1: Solution awa ni gbogbo ojojo Tuesday.
0: Gbogbo eniyan ja ajo pade nibe.
1: Gbogbo wa la ma ni eri rere.
2: Program solution awa to sese gbonsin gbera gira ni ola ko ma bo olorun tin lo awon orisirisi nkan lati fi jaide olorun jaide on tuide agande lomo onirobinu je nfo fayo ohun to ma se ni ola to ba nbo ni solution awa wakati atuse ni bi ti olorun tin lo awon iranse re ti agbara ti ma jemu won daju wa lo wa ma bo pelu keg empty keg ni ko gbe wa ati igbagbo e empty keg ati igbagbo e oni ko gbe wa eti la ma bere ma pari e ni ago mejila ma de ma ni ore ofe lati ri gbogbo awon eniyan ma gbagbe mo ma ni ore ofe won na won cancel ma wa je ka pada sinu adua tan gba lowo Joshua chapter 6 yen mo ti ka verse 1 lekan nibi ti ati Jericho mo gaga o ya ba mi koja si verse 2 Oluwa si we fun Joshua pe wo mo ti fi Jericho le olowo ati oba ati awon alagbara koni mo so tele si aye ni to shame ogun ile yin olorun ma fi le lowo alagbara ile yin olorun ma fi le lowo sare gbadua emi to tin gbo mi pe oruko Jesu le kan to pe olorun apostle babalola ko gbadua oluwa fi alagbara ile wa le mi lowo mo fe koja sinu ogo fi alagbara idile wa le mi lowo mo fe koja sinu ogo o ya dua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oluwa fi alagbara idile wa le mi lowo alagbara ile baba mi oluwa fi le mi lowo mo fe koja sinu ogo o gba nbi to tin gbo mi oluwa fi le mi lowo alagbara idile baba mi oluwa fi le mi lowo mo fe koja sinu ogo alagbara idile baba mi emi mi mo o ya fi won le mi lowo mo fe koja sinu ogo Jesu oluwa wa wo mi ti olori ogun ile yin o ba subu ati serere o le bo si ti olori ogun leyin esa je ki san kankan fun gbogbo eyin tan gbo mi nigbati farao subu ni ogun to se nigbati farao subu enikan wasa ti mo se pa hallelujah o gbogbo ibi ta tin gbo mi agbara to fi ma se ogun alagbara leyin loruko Jesu o ya gba
3: amen
0: o ya gba
3: amen
0: o ya gba mo fe ko se ami a fi ororan mi si o agbara taye ra nilo to fi ma se ogun alagbara leyin gbogbo ti to ngba mi o ya gba
3: amen
0: o ya gba
3: amen
0: o ya gba sare gbadua yi oluwa wo di Jericho ti o je nkoja o di Jericho ki la npe lo di Jericho ijakule o le je o di Jericho amubo o le je o di Jericho ailaya iloko o le je o di Jericho ka ma se ka ma ri kojo o le je o di Jericho mo n gbadua fun arabirin kan ni bi ojo mi melo kan seyin mo discover pe iya re fura re lo de ogun kan wa ti won pe ni ogun emi ni mo ni nkan mi to sora po mo ogun eje mo so tele sinu aye gbogbo eyin te sami ogun eje to n ja e mo pase tara temi ki ogun yen ko fo jade ki ogun yen ko fo jade gbogbo alagbara ile baba re to lo mo o ma se o alagbara ile baba mi to lo mo mi o ma se mi agbara kuo lowe agbara kuo lowe wo gba mi dada ni ola gbera ko ma bo ninu ijo kokoro agbara ninu ijo the pillar of planters redemption ministry aka kokoro agbara gbera ko ma bo ni solution awa ni aro la a ma bere ni ago mejo si ago mejira to ba nbo ni ola gbe keg empty keg ma bo ko wa gbomi agbara ti olorun ti pese fun olipo jipo gbogbo awon to ba wa awon omi yen ni agbara de bi pe awon eyan ba lo eri lese kese ni iwo kan gbera lola ma so pe na lie ma so pe na lie ko gbera lola ta ba ti pari eto nisin number to ma pe mi sini mu ba iru e ko ko sile number to ma pe mi si emi ni mo ma gbe funra mi mo le ma tete gbe sugbon ma pe 0806
2: 0806430-6132. 0806430-6132 or 0812-1219. Bo ma fun eni aye lati pe mi wole nisin. Oluwa ni kin sure fun awon eniyan mejo lori eto yi kin to sere ofe. Oluwa ni sure fun awon eniyan mejo. Sugbon gbogbo aye te n gbo mi lo wa pure water kan ko fi si waju e. Wa pure water kan fi si waju e. Mo fe so tele ko le mo pe woli ti ase n gbe enu re si wa. Sugbon ko to digba yen e ja di oke lohun.
1: Solution
3: Hour.
1: Tuesday.
3: Solution Hour.

0: Kura won do stay.
1: Tete de ko le ri bi joko.
0: Nitori lati agogo mejo aro.
1: Titi di agogo meje la osan.
0: Ni solution wa lagbara yo ma waye.
1: O fe ki gbogbo wa lo mo pe.
0: Won na wo cancel mo wa pelu woli.
1: Leyin gba ta ba se program tan.
0: Opolopo lori emi lo ma fi ore yin sese iranse.
1: E sa de ti mo baba wa dada.
0: Iko ati iriju olodumare.
1: Apostle Jimo Imole Ayo
0: ati mama kokoro agbara.
1: Prophetess Ife Oluwa Jimo.
0: O ma fi pe ati maje mu soro ase.
1: E pe baba kokoro agbara sori ago yi.
0: 0806430 6132
1: Solution wa ni gbogbo jojo Tuesday.
0: Gbogbo eniyan ja ajo pade nibe.
1: Gbogbo wa la ma ni eri rere.
2: Sare gbo ohun ti mo gbo ni eti mi. Sare gbo ohun ti mo gbo ni eti mi. Gbogbo eyin te ni igbagbo lati gbe omi siwaju o pure water wa ni owo e. Oluwa so fun mi pe ki n so fun e pe lo ka Psalm 3 le meta. Psalm 3 ka le meta ko fi gbadua so mi yen Psalm 3 e meta lo ma ka wa wo mi dada omi to wa lowo yen o wa fun ifi fo ori ati fifi we wa tu sinu omi we wa seku die wa fi fo eleda e gbogbo eyin kan wa sa o ti kin ki e ku orire ijakule ni gbogbo igba oluwa so mi pe ka lo se Psalm 3 e meta lo ma ka si omi yen to ba ti wa ti ka tan to gbadua so mi yen lai lai igba tin ba so tele sinu omi yen o ma gbe owo ele omi yen ma so tele leyin igba tin ba ti so tele ton wa wa lo ka Psalm 3 si omi yen wa wa tu sinu omi we to ma fi wesun ni ale yi wa wa fi yoku fo ori e sugbon wa koko we ton ko to wa fi yoku fo ori e bo se ri niyan number to ma pe mi si to je studio line oni mo

0: yi mu bairo e ko ko sile 08055511110 or 070-6677-1822 or 070-6677-1822 number to ma pe mi mo fe so tele
1: hello sir
0: hello
1: e je sai ba ka fun mi
0: mo so tele bi woli olorun alaye gbogbo owo ti aye gbele iseda re ti o je ka yo pe oko rire owo yen gbedanu ki owo yen gbedanu ki owo yen gbedanu mo so tele ki owo yen gbedanu iwo mo benrin gbogbo eda alaye to ku ara won jo nitori aye re loruko jesu ina die lara won ogo ni fun olorun loke orun
1: Hallelujah.
0: Pemi leyin eto, God bless you.
1: Yes.
0: Me sure pe omi yen wa nwaju e bo se ngbo mi. Ma so Hello.
2: Gbadura fun
0: mi. Mo so tele bi woli Olorun alaye. Gbogbo eni keni to gba igba opeku lowo e to gbe gba ekunle lowo. Iru e da be iru eniyan be. Loruko Jesu okun emi e ma ja. Ase jade taratemi okun emi eniyan ma ja ina lowo oju ojo ma jade si o Jesu Christi oluwa wa e pe mi leyin eto God bless you e je ka lo mi wole
2: hello
0: hello
2: baba e dafe ofun
0: mo so tele loruko Olorun alaye gbogbo eni keni to gbe ara re dide gege bi okun osusu fun o eniyan loruko Jesu okun emi e ma ja ofa to ba o to da aye re duo soju kan emi wi tara temi to mi teje ki ofa yan keru e jade o ma gba ominira o mo ri nkan kan o ma gba ominira ogo ni fun olorun loke run jesu oluwa e pe mi leyin eto God bless you e je ka lo mi wole me sho pe o mi yan wa hello hello Hello? Hello? Hello? Hello? Qui l'a
2: fait?
0: Mo so tele si aye yin. Gbogbo enikeni to gba sogo lara e. Atohun ati owo ati agbara re ki won guna sonu. Si ami to lagbara gba sogo re pada. Gba sogo re pada. Any ti wa laye re ngomije loju re to ba sami atawon to fe ti gbo ase yi loruko Jesu okun emi e ma ja
2: amen
0: ogo ni folon loke orun Jesu oluwa wa e pe mi leyin eto God bless you number to ma pe mi si leyin eto leleyi emi ni mo ma gbe fura mi 080 6430 6132 080 6430 6132 je sare so tele sinu omi owo e kin to be si gba ipe pada mo so tele sinu omi to gbe dani ashe apostle ayo babalola ko wonu omi yen ashe apostle ko wonu omi yen ashe itusile ko wonu omi yen omi yen do mi agbara omi yen do mi agbara omi yen do mi itusile a ki sha omi logbe aki ta mi lofa ko se nto mo jori omi gbogbo eyin ta to ba ti lo mi yen gbogbo gbere ara e to da ye duo gbere yen ma gbere ara to ba ti lo mi yen owo daju abiamo o ma ku lare eje jesu ko bo mi yen eje jesu ko bo mi yen jesu christi oluwa wa ami eje ngba pe
3: mi loruko jesu
0: number to ma pe si to je studio line mo si ma gba ipe bi eyin meta 08055
2: hello
0: hello
2: eh baba I pray for you sir
0: loruko baba tomo temi o ma jade loku eru oh my god o ma jade ni oku eru
2: amen
0: emi kede re o ma jade loku eru
2: amen
0: gbogbo fa so ni deru eyin lara e Olorun apostle ayo babalola ni bolowa ti se Olorun kokoro agbara ofa yen jade
2: amen je
0: gbogbo adaju abiyamo to so po ni ga loruko Jesu okun emi e ma ja
2: amen je
0: ogo ni falon lokerun Jesu oluwa wa e pe mi leyin eto God bless you
2: thank you sir
0: aja galomi o wole Hello.
1: Hello, Ekasan.
0: Mo so tele si eni to mu ero eya le kakiri o ma pade ku lona.
1: Ami.
0: Si ami to lagbara eni to mu oro eya le kiri ma pade ku lona.
1: Ami Jesus.
0: Eni to mo o nti mo ri mo fi gbadura yin eni to mu oro eya le kiri ma pade ku lona.
1: Ami Jesus.
0: Gbogbo eni to so po ni ga ma ko ku lona.
1: Ami Jesus.
0: Gbogbo ofa tin da o pada seyin ofa yen jade. Iranse birin ori re ma gbe soke.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa e pe mi leyin to God bless you. Kelo mi wole.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello daddy e gbadura
0: fun. Oruko Jesu.
3: Amen.
0: Wo assignment pe kon ma fi yaje o ma ku o laarin awon abiyamo eka. Gbogbo abiyamo aye ton binu re inu re ma pa. Gbogbo ni soko ibanu je sorule re o ma fori egbe. Gbogbo ipe ati egun to ru kiri ipe ategun pare. O fa idadu o jade. Jesu Oluwa wa e jade oke lon kin gba ipe bi eyo kan si.

0: from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.
1: Olorun agbe yin ga tori pe yin ni Olorun Oluwagba ope wa Alagbara Jacob Oluwagba eyin wa fun ore ofe nla ti e fi fun wa ti a fi jade ni ile wa ni owuro yi ti a si tun pada wo ni asale baba mimo omo mimo emi mimo ise Oluwagba ope wa ope ati yin la mu wa fun yin Oluwa se ni tewogba nje bi awon eniyan yin tin lo lati dubule loju orun won ni asale yi Oluwa ko gbadura fun yin angel Oluwa ko ma samona yin kesun layo lo wuro la ke ji layo loju rin orun yin Oluwa ko ba yin soro ko Oluwa ko so yin di asegun nigba to ba di owuro la nigba ti e ba ji aye lati fi ope ati yin fun Olorun ko si sile fun yin gbogbo yin ati awon ti o je olufe yin e oni ri ogun oro ke wa ni alaafia Jesu Kristi Oluwa wa amen ni oruko Jesu
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bi ismika Allahumma Hamutu wa Hayya Ope ni fun Olorun Oba ti o tun fun wa ni anfani leni to ni kile o tun suba wa laye ni rorun ti Olorun na ni agbara ti eni eyin ti esi ni ogo a fe ma wole lati lo sun bayi kaluku ti wa ni bi ti o ti sun Olorun daabo re bo wa Olorun mo sai fi sore showa ola la ilaha illallah iwo Olorun oba loba to ni agbara iwo loba to ni ogo iwo loba to ni yin abi o ninu anu re ma ja toju orun doju ku fi sore showa nigbati a ba tu ji laro la ka to le ma dupe fun Olorun Olorun mo sai je ki adua gbogbo wa opa Allahumma arjina minna shagati sayatini wa nasawati salatini wa inati baqina wa ma'anati tawqina wa ma'adati adina wa udwan mu'adina wa gallabi galibina wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim ajiru alawfi sharashwa